Le Manu. Tō sports, o tō tonga i tala o tālonga, i le nefo i a fiafi, tau tua wha wau o le Pyramid Samoa, lima tolu tasi piai, po o le tasi o lua tisi lua wha mō. Mai lava le tumutumu maunga o te aroa, se i o lava e le si ua whanua, ia o le nefo i a fiafi, ma tū te le wha ngalo ina, le wha tāua ina, o le te reo, te wiki e te reo Māori, i le nefo i vayaso, hare mai, ia o se wha filoa ia wafo i le, pa ia maulunga o le tātua o tunu, ia i le datu maftanga ni vanga le fiafi au nei vanga la ni what's it fear datu tru i tala o talonga pe ona yei fo i ia le fai ungo le neva yaso o le a datu amata mea mai le talonga o le fiafi tamu sanga NPC National Provincial Championship lo afe lo se fulmo leono tamu sanga fai tuma lo i to tonu lava o New Sila le fiafi la ne nei tu ti ti ama e ale afa mua mua le talonga le vao counties manukau ma o tago o lo fati no ina le a ipu ke koe navigation home stadium se fulmo le fa counties le demi nei lo se fulmo leono o tago Our counties learn to make the one to. Although that alloy is for your alum and tamfa now or that to Manu Samoa. Ya pe ona ile sunga ya metalani matavao mealani matavao ya mese foi ya le sunga ya AJ ya ole first 58 foi manu sa mosa filia le wide squad but tapenanga mo world cup ya ole tiva va ya tute le ala alom tamfa na ul tato tlo o lo o taf tuli mai le aule a counties manukau aila na ta lunga le fifi los mo le ono o tako sfu mo le fa counties manukau ile aswa ta ya ole afiafi sfu minute te ile tu lae ono ole ta aloi tasman mako ma okilani ile aso tona ia so sfu mo le ivo setema pe avatu ye so sfu mo le ola ole ta aloi bay plenty ma hawks bay ile awa uli luami lua ile auli ta lunga so ai o waikato ma manuatu ile a fiafi lima minute te ali tu la lima ile a fiafi ia ona tau lunga lo leo ta lunga le sto nai pe ona ta aloi Wellington ma Northland ile a fiafi ole sto nai se e tu ile aso sa ole aso sa los fulo se tema ole ta aloi North Harbour ma Canterbury ole ta lunga muli muli ole aso sa ole ta aloi Taranaki Bulls afa before ile Southland Stags Ya tatu talunga na ya wafo itapenanga ole NPC ya pole National Provincial Championship lo afe lo asfumo leono itonu lava o Aotearoa. Tato sava vali le mua tu lea i le talunga fa vau ma lo mole sirfia le tatu o tunu o lea ua fa mai a mai le tua vo ilia. Ta ua o le rivalry All Blacks versus South Africa le au ma nosi a Afrika i saute le sa o tau si le sina ma mai moa i vai yeso ua ma vai fa ta longa na ato faina ia mese ai nei ta longa fo i e tolu fa o ngā tono le vai yeso pe o nei ai au fa i tu ma lo fo i po au kalapua a Afrika i saute o le Bulls o le Stormers ia ma le Sharks le sa ye ta longa fo i fa o ngā tono le vai yeso ia o se tua i ngā mata ina ile mai mo fo i ma le sitsila le tele le ai se sioki piri oka o le manolo ma le recovery ia ngā fo i e tof tofo i nai fo i le manosi o ye le tato au ta arlo le All Blacks po le All Blacks o le All Blacks i temine ranking number 2 mai le numero tasi o lo tu mau pe ia Afrika i saute. Ia ole le ala ua mai a nei le tamulisanga fo ilia tolu ta alunga manu malo i Afrika i saute. Tasi le sa manu malo ele opeleki ma ua si ifo ele sunga ia kalisi malvaenga ia le ipu ia autu o le tamulisanga le sa autova atu ia ele opeleki i laufanua o Afrika i saute. O le ala ua Talonga muri muli peon sirfia le vaya sole sa faatino inai. O le sa faatino ilo malai tele pole atunu tele o Amerika i Baltimore. Ia sa mata mata mamai mua fo ili to tele le fa. Faatumu ina ole. Ole to tele. Faatumu ina ole stadium. Tasi neo stadium fai taulia ito tonu ole ka alunga fo ile a lakapi a Amerika pole NFL. Ia ole sa mai tauina le faatumu lia. Le au lango lango Afrika i saute. Ia mese fo inusila. Ya ole tamu fai lava ina ia faalawi loa le talonga. Ya ili mahalo tele o Amerika. Ole alai
mai te watu. Ia wa fafifi ina foi Amerika li tani nga malo pe ona iai ia afta winga o le pesta lalangi. Wa o le pesta lalangi. Numero tasi ma le numero lua. Ia pe te yane le ausia le sunga ia Ari Savea alo Samoa ma o te roa ia le kapitenina o le talonga mulimuli. Le sa fatili foi ia se e foi le fa moe moe ia mo le sunga ia Cody Taylor. Nia sa kapitenia le au ni taalonga muli muli ya maita wina elei a e male manuia ya lefa tautenga fo ya de tatou au ya pei ona yai nia la si e Afrika lipu fatuma wina ya le manu malo ya Afrika saute ae mole fesili ole ala le isi la sanga mole opeleki ya wa tapenanga le anga ea tulvai le tausanga le nei a wa fo ili tausanga fo mole ipo la langi O leu fatulanga nisi taalunga leo peleki wale umai lea le neito sanga. O lea sefulo o ke topa leu fata onto e ta aloi maause taalia. Tasi neo taalunga o lea ato itali umaiai le taato au i laufanua i tamaki makauro nei ia po au kila ni le malae fa vao malo i etena po Eden Park. O le aso sefulu la aso tona i o ke topa lea uwa ato faina ya wan taalunga tele lea maause taalia. Ya ona toi so atu fo ina malista alunga ma Australia as full fitu o ke topa ya ola se atu ile Arco Stadium ya i Sydney Australia ya ta alunga ye lua le ufa manino ya mta to nga ye atu ya Scotland ya ma se e mailo ya welese fa pelon ta walunga ya England ni se ota tu ta alunga ya ole wa fo fo ai ta pen pen na yeli tato o peleki pe on sit fie foi ele nei te sanga ele o mauti no termine pe to fie ni au lave vea ni au fa manu alia ele au ale o pele o blex ye ile mai amai foi ole tua ma ta ina lea sai a fiu ke sauti ma won se si fa mani nonga ya ise temio lumanai ma lo o blex ma lo final ya ile na foi vayaso ya mal fa mo mo pe no ye a fiu sauti Ya ona lona tolu leo se fam talanga dato wa nga ya tu le tamu sanga e to tonu lava o au kilani nei le au kilani Samoa pe ona sir fir dato tunu o lo o fa foi foi na pe le au kilani Samoa ya ile malae malae fa va ma lo e to tonu au kilani e meo ta longa nu mai tu ma lo e mese fa la putonga ya i haurere park pe foi ona ile na ve eso e unga la ni o ta longa pe ona yai e le tatou tamurisaga au kilani Samoa. Round 4 le ua iai i le taimi nei. Taaloga vaimoso ma vaiala, manumālo vaimoso 24 i le 14 vaiala. Sa le'i moa ma magiagi tusa ai o le taaloga ta i 19. O le taaloga o le talitā le sa ta'alo ai le 6 tuai ma le pea. Pe tai ane seʻia le talitā, manumālo le pea 13 i le 13 a le 6 tuai. I le pool B sa ta'alo ai le Nation, United Nation, ia mai se foʻi le togo, manumālo United Nation 60 ai i le 20 a le togo. Taaloga malisi ma le pine ula mai salani, manumālo le pine mai le 29 ai i le 20 ma le 2 a le au a malisi. Ya ole fo iwa utauli maina ya alfa ta tongo ta longa alfa inga de neva yaso ile va yaso lo na lima ile nei talu na fa nga solo de tamu sanga au kilani Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union into tonu lava au kilani nei Ele aso tona i nei pe amatu di sui fumaleola aso si fumalivo se tema Pool A ta longa ia ole a fatino ele aso tona i afors fumalua ole a ta alo i vaiala ma mangiangi Ole lua ele awa uli ole a fitau iai le pea masale moa ile tani ta Ole lua fo ile awa uli le malaya numero lua ole a ta alo ile ul moenga ma vai moso ta mole mau Pool B Ole afos fuma lua field 1 ole ata aloi malisi manofo alii. Field 3 le afos fuma lua le ata aloi United Brothers maletongo. Ile field 3 lava lea ile lua ile awauli ole ata aloi ile nations male au apia. Talunga na au kilani Samoa afai ile ni ufo fuanga le fai ungole neva yaso le astonai ya fiwane il malai au rere pa ki mangele. Manen tamati na alo mafanau tatou tapua ia ia au foʻi ia nuu ia ae mai sei foʻi nisi o faalapotopotoga ole fautuaga ma le tuʻalalo toʻo
sport ia wa fo si fit tatu tunu se o me hange ka lunga ia e ia ia le mai mai hafu ide i lungal malai o le tua lalo mal fautu anga le o ia la puata ma fainga le o ia fo isa matu vai vai le mamalu ma o lunga o Samoa e taua ono matu tau pipi le mau ilo finangalo io e ele i coach il All Blacks ele i coach for il man Samoa ia ono sa il tatu au tapuai ia solo mua ia tatu le tausi mamalu ia e mese fo il tausi ol file mu mai ta wina pia fai unga uma o vai aso ne fa anga solo e tatu ta longa nuu ile malai au rere pak ia ia ia nai ta mai visi visi nga I won't say it's a big visi big visi ai au angai ka mai visi visi fo iai tu ua ta mata alu wai e ngata ile ile malo i ima o ai umma nal ta longa tue fa ta alu fa ta mole uso Yo, ta oto pel ta longa ya ile au solo fatino ina ta longa e mole au mai mo mal au ta poai ta ta lo atu mal nga nga fa no alo fa mole mole fa mole mole yo wa bye bye upenga ta fa ilangi ya la ata ya ile va yaso male va yaso ya itu langa pio na yai ya le au ta poai yo e amata i fo i ve singa o ta longa ya ono le lava lava o le pusa on sai a ole to alalo na ta tu por kalame ta tu na le ta po inga fa ka hu al pankeke i a ulu to an sans from singa be kofe al wa kulon malai le ai master vesi ya manuia fa mo moenga ya mesi fo i ta longa o to foina il fa ingol neva yaso a mesia ta longa ta ta le pea salimoa lua ile awuli Lisio vaenga, ya peo na ifo itse ilinga maloa na ya tatu. Tama faa nau tu tonu lamo si o tatu wa tunu ui Samoa. Ai maise lava, ili taalonga le neyo le kiwikiti faa Peritania. Samoa Cricket Association, le watau ni mina se pepa faa mtalanga. Peo na ya ifo i le tapmulisanga le Mesina Festival Cricket Tournament lua hafe lua se fulu maleono. Ole ala ua uva vaa ya tunei. Ole ua mae au na fili ai fo ima se au fili ya peo na ya Ya ilia ta mulsanga men's divisions tua maunga mai pata fale la tai mai se popo ya olea wa manu malone ya ile men's divisions championship ta mulsanga mesina festival luafe lua se fun leono ile ki kiti fa pe tania ya lela wa manu malone tua maunga mai pata fale la tai ole ta longa lo te mai tau atu le fo iwa a fai lo mai ai ia nisi o fai longa fai pitoa ole pate silia mo a bes pera ole sunga ia ferreti sululoto mai le au o tua maunga ole bes paula po ole olo silia po ole te alei ole sunga ia sapapa mai lupe ole vate tea ole Pate silia mai tamaitai, li tamusanga tamaitai, le asa manu maloa ile Blue Lagoon, ya ole se e mai ai le failonga faapitoa lea, ile pate silia ili tamaitai ya sesa aisea, ya ai ole baseballa, bo ole olo silia, ole tamaitai ya matile uliao, mai le Blue Lagoon. Ya ole na, oi unga na peo na ya ile tamusanga foi, kirikiti pahalangi totonu wa tatu wa tunuu peo na iai le Mesina Festival. Au se tasi waenga faafifi ya loto. Peo na maua i foi upenga tafai langi. Au se tala foi faatu ina mai ya tatu asosi kirikiti Samoa. Ile sainia iso tasi walo Samoa. Le tamaitai ya Carol Angafili. Carol Angafili. Le ua filfilia ya ua sainia foi se konkavate mo Northern Brave. Ya awa fo tamusanga New Zealand lela anga etu nei fa unga luafe luafe los maleono ele luafe los formule fitu New Zealand summer season wa filfilia masai nia es kon kavate ale te mai tai ya Carol anga fili ya Morikalapu ale Northern District Cricket ya Alkalapu o Northern Brave ya Malo, malo le, da fine po le, a fine fo ia kero anga fili, malo le finau, malo sa ini malo, a lea ua pale fo il fa moe moe, ia pe ona yei taulu manga o le tamusanga, o le kivikiti palangi to tonu o le tatu o tunu.
Se mai o te wha manatu mo wha e loa. I alwha i ungo le nema i aso le tamatanga NRL National Rugby League Premiership loa whilua sa Fumaleono. Lea ua tato iai nei. Ia iso e ngā siam pini vo i he. O le pa umana nofo. O le saufa ngā i leisi vai aso lea. Po le le tau ai fo i. Ia wasa ili ngā siam pini o nei tau sanga. O le asto nai aso sa Fumaleiva. O le taalonga lea ua tau whaina. South Sydney Roosters. Male Kanula Sharks. I le a fiafi. Ile valu lea fiafi. O leisi semifinal ona lua, o lea se ea tu lea ile aso sa, aso lua se fulu o se tema, ile a fiafi foi, o lea ta aloa ilau New Zealand Warriors, male Newcastle Knights. Alu iai, tamatoa mai au te roa, ya mau lau tapo inga, ya wafoi, lau au e to atasi lava e to tonu o New Zealand nei, le New Zealand Warriors, ya manu iau on tau faiva. Ya tau ia tau se ai ia wafo ile fa mana tuina o nga ngana pole te reo Māori to tonu o New Zealand nei ma ngai ia ai fai kako haka io e fa ke ile au lea le Newcastle Knights ia ile kako haka ia wa sua fo ia u kako malo ia manu ia o tau faiva dato New Zealand Warriors ia wafo ile ta penanga le alo atu ai nei Taulunga, ia le to'o sport in Neva Angole Fiafi. Mo le silifia o le vai aso le neisa fa'anga solo ai le tamulisanga neti polo i totono nuku alofa Tonga tapu, the kingdom of Tonga. Lea sa awe atu ai lau tifai moana po lau nepo Samoa. Lea sa malanga atu ia wale sa ilinga o se avanoa mo le ipo lau langi ntau sanga fau. O lea la uo utaulimaina se tala fa fifi aloto ele tato au neti polo a Samoa. E tau lava nou wha ailo, ia li ta alonga muli muli. Wa lewa mai a wha ta alonga. Ia pe ona finau aile au neti polo a Samoa. Ole tato ta alonga muli muli le sa wha atino ili aso. Sa ta alo ai lau tifa imoana ma le au Cookie Islandi. Po tamai ta imai Cook Islands. Ole unga ta alonga afa mua mua. Tolu sumalvalu tifa imoana lua se fulman tolu Cookie Islandi. O le lisi o tato au tau no fai loa wa lo tau lunga le fai moe moe. O le fai ua tato tau lima ina le manu malo. O le lisi leo tato au, o le sunga damaita ia papi ala la toa. Kola tek o le sunga ia aseta au tanga vaya. Wing attack o le sunga ia mia swan. Senta fa mu mulianga. Wing defense o le damaita ia Rene Savaitnaya. Go defense o le damaita ia Christiana Manua o le tatu kapteni foilea. O le goalkeeper o le damaita ia Kara Adro. O le tatu au faa leo leo o le damaita ia Gardenia Trevorinus Asiata. O damaita ia Beauty Laban. And tamaita ia Rihanna Childs. And tamaita ia Priscilla Rasmussen Robinson. Ia mali tamaita ia Latanga Holly. And tato auta alola na naa talong mulimuli lea. Peyo na uva iloa le afa mua mua. Tawalunga na talonga ile so. Manu malo le tifa imoana le awa tamaita isa moa. Fitu sifun malua lima sefulu ai a kuki ai lani. O talonga mulimuli la leo te maita wina atua. A ole ua a nginga ilunga upinga te whailangi. Le qualify ai o Samoa. Te whai moana Samoa is qualify for the 2027 Sydney Netball World Cup. Ia mai se popo le na Samoa. Ma lo le tae puai, ia ma lo fo i whai o le whaiva. Ia ile au taha anu ta mai tae o le atunu ma lo. O tau wa o wahine toz o le atunu. O tau wa o nafa nu o le atunu. Ma lo le tau, ma lo le finau, ma lo le manatu le tapo inga. Ia o lo fai mai fanua. Ia wa fo i le sa ilingo so tatu o vanomo le ipo le lalangi. Le ala o tolua tatu manu ma lo. Toi tasi la le talonga. O le talonga lea. Ia ma le au ma lo si atonga. Wa o le ua. Tawalunga ifo ili malifak mwe mwe wa leo tutusa tonga mzamoa ya la tu manu malo. Au leo wa mautinoa ya le saufanga atu foi o awa le tamaitai. Awa le tamaitai tu sa ifo imale fak mwe mwe le ipu ale lalo langi di tau sang fau. Ya luo sifun minute ute eneli tu lae valu. Tawalunga atu wai le to'o sporti le neiva hengole afiafi. Tapo inga tatu o tunu. Toi afi atu li fak talofa malifak malo. Ya isunga ifak fengainga mafuta main tatu.
a por kalambele ne fiafi ya pasta isawa ni ko perona malo mafuta mai alo fatu la usuma pasta ya mese fo ile uso fai fiawo lo mafuta mai isio tato tunu u samoa la usuma reverend vava ai to tu tala wenga faftai le tapuai faftai fo ile mafuta mali ne va ngole fiafi malo tatalo ya wa fo i tamba fa na wole tunu olo fa tala uto iso se tafa fior ke lope ta ulunga twa ile to sport ta pengan ma ile ta tuta por kalambe ole falea ongo lumanai ya pe ona tau mai fo isi ta to ma lo le ne fiafi fa mai upol pesela to fa lua samoa ta po mai ya ai se ya no atu ta ma fa nau ni zelo morris aptawas

0: Yeah, si o whakamātanga o whia o le la oso band. Yeah, le aso le mativa na aso. Ah, yeah, o aso umafoia na aso. Ah, moni mai tātou taimi le o awha tū la iwa. O le tātou porkalame o le wati. Keeping a watch. I me o te tupu o tātou waifanua, a wāla ufa asau saunga sāmo. O tātou mālo ufa alo ngia ne fiafi. O stasi o lupe whālele, Honorable Aupito, to whae, to surusulu, sua ta ala William Seal. Mālo so i fuamanui a lau fionga ne fiafi.
1: Ia, so i fuamanui a lau fionga to toa lei, mali to o fisa mamalu, ia e teinane fōi le tātou o tunu o lo o pa fong fong am lai koe tātou po krame nei, wagwa po. Mālo so i fuamanui a.
0: Fafetai la ofiongo al talia foi el fatala ulatu. A fafose y el mato ofisa, a un sa foi le vave o le no fe al wai se chulo samo. Ya, ale yo atu inai mata upu ofia, ma wai se tala mala ofionga. Se wa ese le va ai la ofionga. Wa mo mosi o fofonga, o le ata o le ma losi, ma le soifua, ma loloina samo. Au tele ere, au tele e fai e se tala vale. A tau sila sila ele a fionga e au pito le taimini nei. Ia, ua afa o tangata le sa e tau tala maleava. Ia, sa tato o mafuta. Se e fai se tala. You look so good. Vi ia le li. Ma anole fina finau.
1: Ia, paftai vo ia. E me shiri o leanka ko kalangoanga le la.
0: Ei.
1: Ai, ko kere i fapte mai. E se mu o kupu ya o e mu e ba.
0: Ne ai, ne
1: ai. O wa, o kalanga ai ma sanginga
0: pa. E se a falling on pa e mai. E se foi falling on pa e fit. Pa e fit la e ai lo fioma.
1: Ne ai ole, o ne ai o ka ko malava. Ya. O te ole e ai mangaku. O saul makua.
0: Ya.
1: Ia.
0: Wais a wan me le tau fia.
1: Io ke. Ia, ai ma po po po la ko uia e de ku mau pele le malo si e le ku langa e ai ai. E te ka yange la e le ngaluenga le ka ke ia i fo i i le ave fo i ma ka i ka i fongo i fala ponga lo ngafa ma le ka upkau so i fo maro lo. Ia, ma le fo fo kua mai fo i a ngai kamali i o lo o whaavae mai i le whara konga nil sa mua la la i aso u malawa o ua kai loa ai a se o le me ka kawonka ko wā ngā i ai i a pēr ka vai a ku fo i ngisi rau mā kukua o le lima se furu o ongo se furu a ure mawhainga sa vansi a pe ure mawhainga ngā i oi i o mai ese ese o le ngumu a o kūlanga la vale o saule makua la kou e a kasu e su e akula o le fokuanga la ba e o lo a mai e fo mai ma la profesa fo e ngafa ma a upuang e kau soi fo maroloi e ka kau on ka ko kolengi pele benyo le maku ku danga your muscles deteriorate as you age e de ngakala o le kolengi faile exercise fai fa malo skimo ai ia kau mafa fo i mea ai e malo si ere kimo
0: mani
1: ia peila waka kango aka ika i esu esu e ma fa angalo ka ika kingo malo ka ika ma mlama e i mea la iu fa kua inga ika ika fo mai ia ma fa a kingo i rumba fo i o ma ko u ka maiki ia karikongu ai e sao i fokuanga ngai fo mai e sao ngai fokuanga fo ia ala ko o lo o ia ile le ko mai fa ki ko e menge o le nutrition menge o le fa nga o e ia i exercise fa pito la mo ka ka ma ku e e pa i ka le o fa pe o karbo le ka ka wa i se ka longo de olimpika Ya ale me foi e fai fai ya nice mo ko fa longa. O saule ma lo sir king o. A la kompai po la fai le si ka wanga.
0: Mani.
1: Ole ma. And so e pena ko la nga nga a o nga a maka mai i mako maskanga fo ia mai ko inga fo i Samoa.
0: Mm. E ko o sa va vali le.
1: Le sa Samoa la. asole lima de babeao ia o kai kai sili ia ia o le fionga ia faoltoi le fo isa a vea ma konsu ia ma le fionga fo ia foa polone va ai ua li kaya mai fo ia i le malo ia ia a la ua fo ifo kwanga la ko ia o le me kakaunga fai especially o le ua saule ma kukua la ko ia
0: ua mole mawina ele ua e Fabiana e sam no foi i le vai nga tau o le se fulu fitu tau sanga o e nga lua i tono l mota a fai tu la fono le atu no anela nela a tato anga atu fai nga palot o e misi alo fai alua i so o e su e au palot
1: si ai e mea ia ia kai kai ia I did my time e kai mi fo inga mawai lea vongoa e lea ngakal pare mengea i local government ia e kai mi fo i Manukau City Council. Ia ka i talawa a kou ia.
0: E lei titi le au au nanga lewa muli mausa a moa. A wa woso e ma fau fau. I le nei vai tau. Ia ma le ese ese fo ilo vala au ina le atua. Le atu lai mai nei o oil tai tai funu o le healthcare a South Seas. Ia e mai se foi o taitai fono i Pacific Advisory Council, a Chiefs Advisory Council i nei. Ma whaenga umale e te au au nei. Mālo, mālo leua e sta noa. O se tasina o whaenga whapea ona e una i ailo a ngai i le gym. Ina ia, ta maintain ne le soi fu malo lo in fa time mor fe au mata ngo fi le fi fa fonga sa mo ia ta ton wala mato fa ta ia tu i fa ta ia inga le le ai wala wa tu ta tu pu kala me la ofio mai ta winna i penga ta faila te le sa malanga in ti malanga fa le malo a ile lu va ya so ta luai
1: e ongi malanga fa malo o malanga na kai kai ia ia se kasi fa konga mauri.
0: Ia
1: konga ia ka o te matapihi o se la kou e ngafa a me fau fale ia mauri a koa nationwide. Okay. Ia ma e o ngala o le mako fo ea mafkanga ma
0: Mali.
1: E o se kasi o sui kai kai fongo le fionga po ia nana e mahuta. E cha mako i kongo le malo o mua mua vea mpo i nei ska alo ai kafu. O le malanga la e inkia sa vala u li ai la au e mau ke o inga ia mi kaingo u o moli a kufo i ia se mangaku vai vai e maka upu kau pasifika e lango lango po i le lako mau. Le langa mako malanga e mawa e kele i lo kao o aku i inkia.
0: Ia inkia le.
1: Inkia le kwa kao ole ia i ui ngo ka malanga po i paikai ni alfainga malo ia ma le kofi o mingiska i isi a kungu ulakalaka ia. Ia fa kwa kao ole i inkia i mako malanga le ngā luai.
0: Mali.
1: Oh, it's close to 2 weeks. E kolu a ai sa mako asiasi ai. Ia ole ai ole mako malanga sa ka tenga fa de le ile malo ai ia o ole u umanga saingi le free trade agreement on New Zealand mai ia
0: ia mani
1: o a penila ile ile ko sanga ngai ma ola e fa solo ngel pale mengel pa si ole ole pula fongole inga ia alo ia ai ma mfailonga fa kin ale mela ka ke le inga mauch ele fa ka ka ni mauli le fainga malo ole wa mo mo la ba ia ongo i ma ko fo ia fainga me ma fa ko nga mauli ia wa wis maintain o politicians come and go a o ka ko unge o makai o ariki o o e o lo o yei kofi ka i ka i ko kongo a inga ma mangu u pe o ngai yei fui ka kou ia o re ka kou kiu ke ku mau e o mai fa vau kofi mai lang o kiu ke lana ngā e fa sanga la vai sa i di idi ma kou o le ane mangu ia o ku ko a inga ma ka kou a kumu mole a luma e manku le o langa kauku aha ole o langa kauku la kouia e de se kwa oi o re sa ilinga malo ma sa ilinga wala e ya e fa te nga la le nga nga le fa dia di mai e ma o ki al mela ka ke sin fa fka ye o ye la ba la ko ma nga ko ma ko fo ya so ka inga e a la ba o nga o ma o pongi e pacifica e me se pe ka fa ya ku ya e o ba ma le lu se fu pa sen yo ka ka pacifica ia o o tu nga fa ma o ki
0: mani
1: ya Tena kulanga e sel mawa ko kaore in kia a po in mai o fa pe a mu ia in kia mai le a fe de sela vi vakashi sa a makaila ngal buen al la ko fa nga malo e fa nga la ko kupe e si si kia e le ko mai male anga ba o le au kupulanga se yo o mai kai min ngei i mai sela ba me maka upukau technology technology digital platforms AI software development me umanga aba ai ngeira iai e o ma kemen e ele maka ile ile kupua e o pisingishi e kaka inkia ai wa kilia inga manguia le akumu o si si kia ile anu e tumbare akumu ula kou mongia la ile o makikiva e mankuala You have to understand ile ko kele o kangaka inkia.
0: Ko kele. Ah,
1: Te uma kasi kesi male lima pidionga kangaka sainga. Ah, inkia e kasi kesi male fa pidionga kangaka. O ai e korunga mako iai.
0: Sa.
1: Yo, o teli la kou ia. Ah, laka laka kousful milionga kangaka. Ah,
0: oi, sorry.
1: Ah, lisi airenga mako e o Bengaluru e laka laka isfubu ongo milion ia ale ai murmuri denga mako o ia isfubu lima milion ia manko wala nukila ia e lima milion
0: ne kai kai
1: o le kulanga la lenga kwa maoa e advance o inkia mea kau technology le kwa anga inga i kokongo a onga i pisingis mese ara pisingis
0: ma
1: Allah, Allah, le momenta o startup businesses. Ancora le startup in EIA. E poi le luoca usang, anga il lima kausang, a startup palako. O pishing si wa mauku, lima fu kautak. E se fo ele le akamai o le sa iringa maloa in kia, pa o iaia la kopa anga mauku ma kumu uio i Europa. Italia, Sweden, Germany. Ia ele makala so song in mayonga kung uya ya in kia in meko manufacturing. I wa qualify ya in kia wa meet standards at the European Union. Fa kaula ila ko loi fa ka opia. Banko in ye in New Zealand. It's a high standard but ele fa in ofia i pisingi si on a meet standard at the European Union. Ana o ma fa in kia. Lenga ka fo ila ile muri muri ka i ai meet standards ia ma fa ka u ia la ko loa ai wa ma wa mai fo ile ko mai in ki ai e nga o si ai isi parax fo isi a o loa fo mo le la ko la va ku a
0: ole
1: ala ma la ma
0: la usi si la la ia ai a ia wa le fa tu salia tato ele fa tu salia ni usi la le toteli a e tu la la ai mantua foi tau tala maleava el tato mafau faune ia on tanga tanga lulu e tele intia ia tau te mafuta ine i dairies ma vezo se mea lava ia ale alawa e moli mawina on tanga ta nga lulu e i o intia
1: le nga ka i le nga lulu e
0: ia
1: ae ia o ke kaua e a'u ia o le agaga o le sa iliga malo auā fo'i e leai se pegefiki ai kia luiga la'u kale e leai se lako pegefiki pe o le snow safety ne fa'amoemoe lava le kagaka lakou ia iagaia ae e ui la wala o lo o iai ia le au makikiva a e o fo le au makikiva ia la ka ikawa ia kore wha anga le technology la ko ui on the street Allah o brele le mawai i kura ngwha kia so ke le yo le le songa e ma whaion ka kupu e mai i le mea ua ua wha anga le la kua kumu i le mea leo le a oa onga e a oa onga la kalalea kasio professor ya mako they would rather teach their students i awange i oe sa i di ngaluenga i fai ngaluenga i moses kangaka but to teach their students so that they create jobs
0: themselves
1: for themselves and for others a ole au kupulanga i o kaula muai they're in their 30s their 40s i rea kumu i rea ngaka fo i la e pishingishi but they train them i nga i a lele ma ko maua le poko ma le ko mai to be managers in international companies ke le lawa o nga i a nga mako asiasi i ai ma ke le lawa o nga sandal malo they work with international companies kampangi mai Europa ma kampangi mai America kampangi worldwide vai le le mi miko in kia for my killer lako students they are senior managers i kampangi ese ia langa a faila kwa onga e fa onga real life examples of problems o le se ngai mangi kampangi kele
0: pero in New Zealand
1: e ka ngofi students ngai inga ia ia snow po le ale le fufo o le fafika o le mne fafika o e le ke ike ikula in mair kamale en kia le a beng e masi o o le engi shila that is part of lako strategy at that level
0: okay
1: le mera nga ole ka ua la
0: and in the banking system so telefoi
1: absolutely it's the technology it's the finance on kuvo ila ola wei ai le frekupe in kielo in ei they are now looking wo mai la ko ki kilo in usila and they believe e sidi aku le a ka ua fo i pea afal la ko financial services ya ka po in ei usila ma le pacifica le ia in ei
0: a manatua la o fionga le Le teimi le na saini ai le maftanga vava lata New Zealand ma intia ino malanga mai le fiong al pale mio intia ele vevesi fo ile na ila tona against it a le fo li na etele ma il benefiti a New Zealand ma o mai e
1: ke le benfiki langa o la so lua le nga ke angei sa o iai pale menge ma o mannaya o ingala le sa momoli ai enanaya le i le lipoki la le makomalanga lea i le fonkanga le sa faise i minska i eifo i i hai komsinga in kia o le mau o le anga mai e ngisi who are doing the research ma wha maungia i le hai komsinga in kia o le makeki la i ai in kia the middle income earners in kia is over 750 million
0: wow
1: o kangaka la nga who have who are now classified as middle income earners in Kia, who will spend money, if a kawai or loa, my New Zealand, my Australia, or the free trade agreement, it actually reduces the tariff in a vakwai or loa in a. O sidi aku on kau ngofie i lor mesa yai.
0: Wa
1: o teres hia po la fonga ia sa kokongi e loa vaku ngei. E o ele ivas full pasenia. A le mele wa iei kalumari sa inginga wa iei le maali lienga ia aga ese ia la fonga.
0: Ia la fonga le. Ola. Ke le la le. Ne maua mai ai.
1: Mawa mai ai ang New Zealand ia kupe ia when you consider ka ngakala ia ile kupe ir kai minge e fix lau lima sifu milion so it's a huge market e I kura ngaro
0: ma ne ia vangare na iso ang nua le amatanga the initiative fala po tonga maoli le na to malanga ah wo ala to ah ya ola sa si si la fata ita il ta to to no to ato no me fo ye ta no si si la mao ye ya ya ta pacifica me si sa mo fala po tonga ah saili saili
1: ke le yo le se senga ah ah ol fala ko ma le nga ai le nga ma ko malanga inga ma ta ko ng fa ku pinga u ma la bal ma ko malanga o se fala ko ng ku ma o ki ma o ki fa ku pe ma o ki ma o le ngei fa ko ma e le yo fa pe o sa i vin ku pe pe o fo le le fa ring i kaleng
0: yeah
1: a o la va sa i ili o ai ni fala pokonga e ma fai onga la konga lulu e fapaanga e a po pe mau ai se mala malama pe o ai ni fala pokonga e ma fai onga la konga lulu e mungi kausanga se kele le winga la la ufam kalanga e de i o fo ele le fape e su e mai po le ase la kome e mau mai ai they went inga i a osingi a li lienga pe ia maua le ngofo fe mala mara mai inga ia fa avai le le ingi fai ngā pa anga mole a ngā i luma so it was about establishing relationships long term trusting relationship ngō kangwa au ia fa upu fa pe i inkia i ngō siri inkia o le ale au kū pa kuia i e le i o mai fa pe a ngā ka waku la ka mele ma o mai kupe uma ole manga kwa mauri ye fa vaile leile nga lu due fa kasi o mauli ma inkia i se kulanga ia umi lava ia lupea ai ole manguia e de ngaka e manguia ai inkia e manguia e foi mauri ole maula le nga mai ile aso duale ingo mako fo in mai mafaldi poke na la mahuta e il fonkanga le mako e parmenge ola mkwa ka kala mai la vole fai koko al malo in kia ya mauki e ui olele i mai anga pasir kula fongo ia a la ua ka kala mai le avangoa a in kia iso se farat konga mau inga iala konga lue pea a le me foi piko sidi o a mai la vele hai kom singa a inkia i le ngau ngau ngai fa vae i le maskanga le a le va mauli ma inkia fa vae i karikongonga fa vae i me o values i me o e fa ka ua a inga langa la ua mangingo la va mauli e ka ua le fa ka ua ko mako oloa me fa ka umai o ko oloa a e piko sidi ka ua pe fa pe fe on mangui ai ia mako fa nga o mako pula nga ia fai mai
0: tau sing o le va mala ngai o ka le mana ia
1: o le va ai nga i o le ko mere ka o ko inga i o le ko fa mau o le va i mau
0: ia ngana sa o le
1: ia i le kula nga lea so ia lele ua o le fa i ngol masinga ngei mala makanga oktopa o lela o mai ai ia ia ngisi o malanga mai inkia ia ma ole ua umanga iei so ka inga ia mauli inga ia mwhai o nga o wa fo ia vongo i ngei a nga ngei lesa ma ko ma fukai fo i o fa wau pe a langa e ieri kari ko ngai ma ngai a pe a mai ngisi o la ukalavou mai o inkia ma fuka ma fa abkonga ia mauli ngei mo singa vai kaini a waku ia la ukalavou mauli ngei ia le mafuka fo in fa konga ia ma pisingi si inkia vai o le manga ia
0: o ka le manga
1: ole
0: le so tanga
1: le mea la and I actually think ia ka ika ia o se mea fo ia kaka unga va ia ia ia kako wa unga ingei
0: kako wa
1: kako fa la konga fo ingei bo uma so ia sa fa pe kako sa ili meise o le hoi ka unga se i ya ru ka ko wi pa lo sa ni mes ka ko ku pe o me ngi
0: yeah.
1: ore sa i di ni ma la mala ma
0: yeah, ma fa fa ya
1: sa i di vai i ngai no o mai e le ma la mala ma ma wa e le mang wi a mo le a nga i lu ma e le fa mo mo e se shi ka e le e ka o fien ngi me ore ai la nga maori ole upule lenka ko fa longa vo ye fa fonga vo ye ya ngi shira ko ule wa makang fa nga mai ngi shira fa pong nei ole generational wealth.
0: Yeah.
1: Ole wo leva ngai mau di la foi fa ngai in kia. Pa pe fe on a mau e ka ko fa ngau mana ko fa ngau se mangui e sidia ku ilo le me nga sa wai ala ko makua ma makua la ko makua. So, how do we generate wealth for the next generation, for our grandchildren and their children? I awangi I ola polonga pel merenga sa wika ko male ola fo ele manga o male ola falolo. That's the kind of thinking. Ole manga ko nga ole I mauki, but manga ko fo nga ola e sa wai in kia.
0: Malo, o kalmata ngo fio lau fasoa. Na ofionga ta fuelo suafa au pito. E fatupu ma faufonga.
1: Iwa.
0: A fika la iai. O laua wa already eile le faavai le foundation a maoli o la tofanua. A faupopo atu loa la ma le maramalama fou ma wala fou vi ai. It'll be something to look forward to. I was a mere for if I took Pumanatu a tattoo. I miss it for. Oh, eh, Manatuole. The sound of Anga le Quinny. Ma only for Elena Fayle. Ele, you know, we'll file on a forum, Lena Fay. Quinny now, why honor it a poor. Lena Fay, Elena Forum, Lena Valaudia, Umaila, Tho, Mau, Foy, Fia, Miliona, Tala, or as Ili. They are on the road now.
1: Mawa ele ilako upenga pabesenga sela umidionga.
0: Nee.
1: Mayo malkeminge olae e wakula bayai si foi iwi po isingu. Mao fo ilako kupe. Ora nga kupe la ko uya fa so swang e lava ipisingisi po la ukalabu. Ia nga ia I mauli fa nga inga kupe a ki nga e e la ko pisingisi po a ki nga e la ko fangua a ki nga e e wa umangi a unga unga ba ole mele le alu I fafo la ko loa nukahani kiwi fruit o saf anela ko uya mo I ama maula e mawa e ia le kulanga o ia e nao ia ka ika ia e ka ke fa pe po ile le a se le ma wa e o ye fa inga a bu ya ha ko pa o sa fo ile ka ika ma fa o le ai e ala ma ma fa yo ma fa ye ma o ji on ko a in the 1990 se le in ku pe a wole va ma sa I di di e ma o ji o ku pe ye fo ma nge I nga wo se to I ala ko a treaty se ro man ji o ye nge But in actual fact, o se me o levan ka penga penga ma mau mai e mauti. O le winga la la wa fam kalanga. O se me fo I ka kawon ka ko muri muri ka ia I ma ka penga ma mau ia. E ui e lo ia ingi kupe po o ingi si fo ele lo ko ke leo a inga. But we actually need to start planning ma kalangoa ma fa malamalama ila ukala wou. A wale iko ke peyo ka ika.
0: Yeah.
1: Ye lo fa ngale kupe o ye ia wala ia ese por fa kau se fungua fa kau se fale por fa kau se investment pe a makase pishing isi o me ia ma fai onga fai le kamil ngai ai mechela ongo ole o ye ai le technology malekulanga le mawolunga o le mala malama malfa onga inga o a sekang ei Or artificial intelligence. Well, my fire on a side, Ili. I'm saying of a kufa or a lunga looping of a lunch. Look, a kereka walwe, a lishi, myself, a little mafakawingi or loa. You can create those products online and sell it online.
0: It's a lean, it's a mawainga, or of a perna, I may male, but fatigue on Ah, o le ala sa ufina ngalo. Ia, o tatou foie ma uovo, o tatou fanua. Ah, mare, o te talitonu foie uia ilea nganga sa ili malo o tatou tangata, tau tala maleava. E tau te mfaina, wapena na sauno, tasi iwa iwa sifuru le na faya ile, fata tau le malo intia. Ina ia unae ile, the technology, Le ala ufua mai,
1: Eu
0: tau foi lá na Itacho.
1: Ya ele ngaka ingei a le Pacifica fo ya ko kan ofo ko ele le ma ma fo fa u ya i i le kulanga le ya i ya ka ko i ingei ni usila ya ole winga la fam kalanga e ka ka u ma ma wa ya i singa ngalo le ka po ko mu ole al ka ko vainga ma ba what is our vision for the future mor ka ko ingei o inga la e pu e mai ai mangaku e a makai on ka ko fa pe a ku i le fa inga malo me le fa inga malo o me ai e ka kaunga ave e ko fa mo mo mo ma ko ka meki technology business ya e fa fe on fa ku ku pu a e ko ke lo ka ko ka meki a nga i e ko i nga i ka ko fi nga ua ku pu a e la bol fa inga malo bol national bol labor bol news and first a mai se ku pe ke le e un na i e ma ko ka meki i e me ni
0: so ya mata
1: e o le pe ni ngei pe a pai o le u ka ko ka ko ngor ka ko ko mu ngei e le o ko ya nga ne ka ko ngo fo ngo fo fi de mu a un o ma se fa i lo se ka ko le o e le o ko ya nga fo e ka ko fa mo mo e i le fa i pule ma le fa i pule vai e ma u li ma na ko me e u fa i They stand united. E ui la vai, e se lea ngu'u po, lea iui po, lea hapu, lea iku malo. Ai a o'o anku kufa a kasi maori. Ma ngingo ma malama la ma uma la vai, kasi la vai lako o mau. Si ikia le kulanga o maori. Lea fo ila oi ai la vai, po lea la vai pe afai oe ke sau mai up north, pe ke sau mai south, ai a fe loa i makalangoa, e maua la vale i o e mare kasi i le mesa i le iri i ai si i kia le kūlanga o Māuki yo, o kākou la we e kākou un kāko pu e mai le spiri lea pu e mai le nganga lea i a maupopo po le ale kāko fe se se inga i e ka le sia po le au le leo le si e au le anga le si po le le pa e e maso maso a le si e a e la po a le si
0: ku ese nga mea
1: ya ku ese umanga mea ai ya kasi la val ka ko mau ole ase a wala si ikia o mai ka ka pasifika uma ya wangi ika ko fa nga ho elele ile mere ka ke vai so o iai e halu har ka ka isa i lo nga ia manguia e nga nga mau a lo nga manguia le ko e kia lo isi si ka nga you know we have to think collectively a fai ole value ia mawhai o ngaku whakashi ka ko ainga. Then we have to behave in such a way. A wangi i whapea o re Samoa, ai wha ngā a wala whapalangi, alu waranga aka i e sa i ni me olai, alu wha John Way. It doesn't work ki le kūranga ngā, ma e re mangu i
0: John Way nari ki whao. Iho. I sa aka. Ah, ele se mea moi. Oka oka re.
1: Le unga ngā lau kala. That's what China's doing. That's what India is doing. O kilo kilo aku fo ila ile mere kupu mere kaua ile ba i oi Iran ba yeah. Laka laka i inkia. Ai e lo mga ku kano faeri ile isio kako kumu. We actually have to think big. E awangi iko e mga ku fa pe o se akumu ulai kiki. But we actually have to think big. O le ase a wala e kūko kasi mongi e rea kumu. Ne kau kamawa inga. E ka kaunga ien kako ala ngā kupe.
0: You mean Samoa?
1: Samoa lapa ia.
0: Sama fai na tū whātasi maua si Singapu. Le tū tō tasi. E fai ala tō e fai a.
1: O le mela e fai in kia. E something fo e ma fai on kako fai e Samoa. Si kia le kūlanga ia. Fai e ke langa o ele mele o inge i o le ave ngisi o ka kukanga ka e ma i mai Samoa
0: yes,
1: o le ma fai o nga fai ka o konga i Samoa te kongfiki e Samoa le wave inge
0: sa sa
1: ke kulanga le inge
0: lo va aine ma mao ai a life so so ni mai inge
1: It's amazing.
0: Au ngiu sila e lai kiki e laka ne me de teimi sa wai e fenka
1: Painka. But pei o mea ngā lea o ngā o ia kumu. Ma la kou koi e maua mai e loka ika mala mala ma. Pei o ingai maua mai ingi mga kulelei. Mangi mga kufoi. We maybe se se ka come if I maybe we kon ka komun murika inki ar mera lei ai. Ola e o for my love inki I want to share. Eh manga o fa so mai ia ia la ko foi ko mai ma fa so mai foi me nga o ia ma fa fika o li sa fenga. Man ko per kang ia le colonizing inki ia per kang ia vo in colonizing ka ko. Ah. La la mala mala mai inki. Ah. Ile shared history le.
0: Mana ia. Ese le matango fio le fa soa. Ia ol fe auta o foi le wa sa no ai mo tato. Ele au ia lau puata mwhainga, ele ole au ngana al porkalame, ale matango fio, lau fionga. Ia, ele tau silu atu. Ua, mamau lau sila sila, ua mamau mea sa efai. Ia, ngaluenga sa ngalue efo, ima au au nai. Ia, alea lawa e tanoa nea fiafi. Ua isa unu manino lava i au ala. Faftai, fatupu manatu. Faftai le fautua mai pea elo soifua ia momua or soifua malo loin ia we need to look after ourselves ia ina ia ola file mu ma ola lele ia une ini ma ah elo ni lua ia ola sa ini ava noa la i vaenga ia tu efsili po ola po lele ia nei me fai pea lele o keren kup I mean ine ole ola ia fia fia ma why not ah sa oloto manuia
1: e sa leia e mangu alera la ga koi foi e de me wa kiri ai mo kanga unga u fai pea ka me fa maro spingo ma
0: mani
1: au si pe lo kai ka ola mangu ya langa o sa mo ma ka ko umala ba ole ola nga ai al sa mo le ka ku yo nga ai
0: mani
1: mo lo ma ia e de ma fai da nga ko ko la ko ku pe a fai ke sela pe que un pe e quiere fix
0: sa
1: mane ah eh wa wish era fa a cafe cura y lo ca cari como es me ya lo amer me le
0: fin
1: como ese la cuere yo y vole me fairan fa
0: aquí vole ese lo maga maga mane ya le yo va
1: Wa eu voi da ya kaika e munya o kama kua aya mafuka ngai da makuku o warga ka piko sin au kala bo ai iko inga ie mo ke mafuka
0: ya
1: o le alan fa ya o ka mo mo e voi le vai ma ma fa kingo i finga nga lo mai ko i
0: ya mo ta to o mai la i le i fa ma lo sino e sa le le ala u la u sa no o le me foi le vai ieri tala era nga ma mau me sa e ya Ah, le wingo fam tala. E ola tele la sirsila. Ah, e ai va en a foi le en fa una e fautuina. Pe la ole alu le gym. Ah. Ah, e o se me mana ia motato tanga ta matua.
1: Se mere le kele, se io ko san fo. O le u kala mo e skoinga skamalo ale o nga le gym lo ke ari ai. Fa ni mako va senga mai fu e ai ko inga malo makua.
0: Mana ia.
1: Ai Ola leon kanonga kulisunga fafenga inga lela. Ole exercise because sitting a ka uo mula umakua. Ole ngofo elalo ku ilunga. Ngofo elalo ku ilunga. Ema faya nga faya lao exercise nga se lau le aso. E kere koi mo mie se si kau faku oi. Ema faya onga e sabadi. E kele leilo ele exercise lima. Na vaide wa mawel ma lo sio lo kingo langa ole ulanga langa le inge aka lele ko le vale di ka ke vai ya wa
0: wa wheelchair umakak
1: wheelchair umakak ah ya ka ki ai ala ka ka ai ala u fi mo mo wala inga o sio le wheelchair a ko kele e ku wa ku lunga le wheelchair o ka le mfaina nga yo ka no faira le kulanga nga
0: ta
1: e o a fai wale mafai I kausanga ie e ngei alele I kai kai o le. Nanga wika nga ka makukua I sa moa. O lae wukawai iai fix full, vals full. Am kua maalosi a. Lae ngopo ia pia. O kalangua mai kia o wasui le esesenga ue iai o lako soifua. Kunga merenge o le faa ngao. Si mea mafa. o le kausi o soi fu e mea kau mafa wale ai ia me so mali e ia so uma a ua vava a ua fie fie lava nga le fasi moa lava ma le fasi fasi kuna nga nga o i ngai ko inga lai mau ke maa fuka kui Samoa a fai la umfai nga fai Samoa ia la la mea la le mfai nga fai ngei ia o le kulanga la le nga la nga e opo i le makou a ima e iei nga i o anti isua maa kukua nga nga siva siva mo nga ngai rua mi ngoke ngofo i la
0: ia
1: ka fea ko ia i tamai ua le mafai nga le ua le la vafo i an kuidung but ie that is me la nga le fau kua mai fau mai that's the number one exercise i fa nga la u maa kukua ia ngofo i lalo na ngofo ko i kuilunga ngofo i lalo kuilunga e fe soso angi ai ia mafai peo ngi mawalo u kuko kachi e ke fea kwa ia
0: ba na ia faf tai mo le fau tuanga mo mato uma ia wa lea wa wa sau no manino ia u mato mo le mawina fo i le matango fio le vaenga ma faf tai mo fata i ta inga le le faf tai mo le faso mai intia ia wai ele la ua vanoa e o atu ma mai moa ma mata mata a le sasi vaenga lea o le tōtele o tātou tangata o no por kalame al malo ua nga inai o mo tōng fitinga ma matau tōng ia alea la o ma ua atu la nganga a o tangata fo i tausi a inga ini tia lato ia male atu nu e tele atu tangata te wina e tele fo ia ia resources ia male u fa so mai five time mole ata manino le fiaf ia se va nga fa i u le u fa i lo mai ele leipa a malo ia ole a mawa ia ia la wave ia visa tato na lo fin nga ro ia
1: io ma ka u po ole va nga ka vale vale ko con policy ole ka wala bo ele I'm playing for king yeah I'm playing for king over a fai kula in my ave I'm playing on my law makali ele ele miska e nga fam me ka o immigration ele nga policy ai langa la is kamale o o feel twice it ma karongo ma ba ku vo ia ia ngi ma u vo ia fa ma ngi ai langa lu nga le wo ali ali mai e se ale le singa kama ia e peka i anki.
0: Yeah.
1: O ngā whai ngā whaavae po o ngā policies la kou ia. E re ma whai o ngā whaakingo. Pe a le maua le wangoa ia kula i mai vea ma whai ngā mālo.
0: Ah,
1: yeah. Ai wha moe moe umara ngā kūlang. I le pā loka o kua kumu. La ngai. Ia kausanga o ka iai. Kausanga umalawa. O le vai vai ngā lawa lea. I kangaka Pasifika, makangaka Māuli, makangaka Āsia. E leo i kangaka e whakaua inga le pāloka. Ia, o sawa e sawa. O leo ua nga e sisila i rungu mela o whaipule la o i kokongo le pare mengi. O kangaka Āsia le o kokele aku. I Māuli, mal Pasifika. Ku mau pe la vale, ele au kāfo, ele e whakaua i a whainga pai ngā whiriwhiringa bō pai ngā pāloka. Ia a o le kiu ke mua mua lawa ngā o le kangaka ngu o se apu mu. Ia wha o ngā lau ai a ka kau e whai e lau whiriwhiringa bō ai a vea ma pai ngā mā lō le aku. Ia ki kirola i fo i whabae ia e saungoa mai ai fo i e ka koko i ngā makua le o babasa mā ngai a.
0: Ia.
1: Wha mai a ele siksengi ia ole au ngā pai ngā pāloka. So, you know, e kaunga makala ir ka kakungu e i kurang whapenga. So, ho ir ka maiki kire i o David Seymour. Whamaira mga o e whaalea ngā inga le Waitangi Tribunal. Ia, o maka upunga, o maka upu kau whaabae o New Zealand. Langa o le whenga inga le Treaty of Waitangi. It's a constitutional issue. O kusalabala pe maulang o mela sui ai. Ere e mawhai o sui o fie kunga ngalo le kongu ule whaka ua inga o mea nge. Ma e iaka ika i o inga aia ni ali e mo le whailo nga langu o nga kai le ma lama lama i i le ka ua o nga nganga ma a nga ngu ma ka ua o mea wha vae ka ua kongu. A me se wha vae ka u indigenous peoples ua kongu. Wa e wha sangkau ma uringei a o kai au fa san kau mai ya ka ko
0: sa ho le le
1: e ngalo fo ka ko o ka ko wa ma mauri le wa wa ko kele ka ko ainga o le wo su na fa ya i mauti ya ma o alo ma fa nga u sa bo ma mauti e or ko kele fo yo o ngai kai kai ia i fara ko ngai se se mauli e mo ke ma fuka e ko tala mai a ia i la ko nga fa kau i sa mo la ko nga fa kau i la ko ngai ia o skamale o ngai i wi to mona le e kai kai fongo ile indigenous unit a Maori meko trade yo la malanga isa mo alako au va a mo mo la va e fa manga kule bar su ko sanga isko inga le le fonga ya tua tangalo
0: jo oh e mana ya
1: e ulanga la la
0: ma stasio tai tai longo tato tino
1: yo
0: le fo tema la mai
1: ya nanga ole ai mau mai mbana uia ma so so ngi mai ngai ko inga fo ia
0: malo
1: e wa pulla ko ai la ko ka ba kau ko ya wa la nga nga ya
0: e malo to tu e wa e fa ta ta la fonga ya a wa longa la va la tama malo fa ta ile o fionga o pito ta fo e lo swafa ile fa so mata ngo fiel ne fia ele nga taile ia o fa tai tai nga lele yo lo e fa ia fa tino pe fa tuanga le ia lo fangia pe le tu lo soifua ma o pe le ma lo si mar fi fi e fa tino au au nanga ia o warta tu ina o te roa e siri tau tu ina samo ia ma nu ia lo fa vai fo ina fa nga malanga ma a mese tiu te o fa nga ia i ma o pe lo ma lo sto fe lo e foi pe a foi mai stato update ne tato le tio
1: Wale, faskai fo ya, wakalo faku ya oluo, wale verpo, ya ae, wale kwa umaku, wakalo le malo si alfasi ya le nga,
0: nga,
1: nga, nga, nga,
0: kwe ala alfalai pankeke de afia fia faltua ya umalo a,
1: ya le nga, sei fakaria,
0: ya rau so tur ma pese, ya ona, wafetai, wafafetai, Wafafeta chuhu wama

0: si me mbusi ol miang fa fau ol miang fau fau ah fau fau la vangal ah
1: yeah
0: fau fau
2: fa fau
0: ah fa fau la la
2: e fa pukunga po le ku fa kasinga ni me e fa pukunga
0: fa fa
2: kai kai inga se kan a me e kukong o le falde fa fa ukuro mai nga me inga e le ave kaka yeah
0: mare usa al fa fa ulak yanga a kese is
2: yeah ule a ka ua
0: Fafau. Fafau, fafau. Tau otu la i fatu fukanga lu fungu afari,
2: Yeah.
0: O la la vai ngal fari ye imeo fau.
2: Oku
0: poko. Poto ya.
2: Vai vona o le humo e fai e am poupe e sa

kawa ia whari o maa e ia marpito whorai lungon whautue o ifo isi isi whauk a ita ura isi tufunga ia whaunga o whauvaenga whauvaenga pito i lalo ma whauvaenga pito i lunga tu sa ta o fau vanga ila lo longo ngo fau la pito ila lo fau fau tu a o fau ye pito ya lo nga ilunga ya fau na recha o fau vanga ilunga a pito ara ilunga le fau fa puro ha usa o le fau fa puro ra e fiso ta i mo mo o i so ta i mo au au fa le ta o mo mo ha Tu sala e fai mai si o fafa purouna e so ta i male au au. Na e ta ur moa moa. A e fai mai stanga ta e se fai fafa purou e se fai moa moa. Ia. E se ia. E fina ngano. O fea e...

0: to faru lu fatar fo tatu lau
1: ba ron se go mo wi a pata
0: ya se go mo wi lau talinga lau
1: ma se fo jo ya la mi mama ma ngiele le am kango le go bol kalame
0: ya me ya to faru fo tamen string
1: ele ai ai nga nga pia fongo fa pia ku le lua maka upu o le fau o nga oka le kele o fau nga ua lua maua mai i o le si fau e masengi o fa o nga o le me vui le e pe a fa le kongu ia pe se kula fongo o le piliaki Nae, apa pe ua. Ui se me fore le ufa le kongo la ufanga mi fanga nga kool mai la ufanga e lisi ka hanga pe fa pe mai a sa vai nga e fau la ufanga. Ya.
0: Ase ka... O lana na ui wale fau ma?
1: Usa e ele o sao la ka fanga to po le meu wafo. La e fai e kua ele o kala fe ngai le le panga ai fa ya pe se kula fo ko ho ne
0: e ya
1: ai se se fa mo le mo le pa ta ma mo fo lo i le fa fa u ma le fa u fa wa
0: ta ro
1: ne ngai lo in ka kal ngo ang le la e bi yo le fa fa u se me ho ne sai sai
0: sai sai
1: e pe sai sai Ya, ole. Ole aho.
0: Fau fau.
1: Ole fau ma le fau fau. Ole fau fau ya. Me kau mo me le me fo le le. Pe se me fo le le fau fau en kangaka e. E fau po se mai le po se me fa pe ha. E kau e se le singa e se singa la kiki ya. Ole le kau le fau kainga. Awang e lu fa pepo femele fa yang ai ai le. Ate sa. O pasta ma le ri le ma o ma la fon o dio le la me ale le fa yo le fa o le fa fa.
0: Ye ye. Ye be va be o le fa fa o le hanga yo le kama le o le.
1: Ya. Ne
0: nga se
1: O
0: fale con. Y le fai, pero yo quiero fai, le fai, venga, cara, pero pe fa, le fa, y es como mra, fue le pa. Yo
1: lo como fa, fa, que más tal, tal fa, ve va. O me fa un me, pues ya fue que día me la que el fue, ya, soy con fa por tener nada.
2: Leao. Es fa,
1: Ya, saola, ya, arena si el fiel, pues de aún es más cabor, se fue a ma, ya, pa' venga, vuelve a su. Que luego hay más ya, chamoa, ya, le gangan a lo que fa a longo, y el camino. Va a ir a un carangón, hay fau. O que le, o que ya, guay, maile, upu, pa' e fau pe e fo ringa mai o se sera kala ngua pe i se meo fale kongo la ka e kailo i ai le fai ngore o ka kou sa ole ese le kele le maun
0: o le anganga nga o lewa nga na e bai o le singu ure sa o o sa e faisaka kala maari e fure le pose chou fure le baka ape rom kaka mo se oso o le mea fau al kamal
1: Ia nga nga. Uza nga kalpe. Kalpe e so okanga nga mo le faule a piliaki. Ii. Oe kalpe e kau kau winga fa akasi mo le faule a piliaki pe se me fo le ua fa le kongu pe le o sao kai le ye ua ofo. E kau nga si le fie fono le winga o le fau ua langa e le leilang piliaki.
2: Ese es el
1: de los fangas, ese es el de los fangas. Ese es el de los fangas. Ese es el de los fangas.
2: Abuele, ole ben au que lo ya huye de buño al carro. Vale, ya upu. Hoy debe, hoy es que han caído a la la feliz van a pau, a falla. Hoy es que han caído a falla en el loa.
0: A ver, cura, no gusta, hombre, van a pau, o ningún no. Ele go ngo fanga fako. Ya. Ale la
2: ka tinga ni e o moya.
0: Ah. Mm.
2: E ngo e fo ile ngo kuila ile. Go go wan nga ke me fanga fako.
0: Ya ya. E se ya lo fako.
2: E se ya lo fako, e se ya su a fanga fako.
0: Ale o mase fako. Ale o mase fako.
2: Eh. Kau
0: ni, apa yang
2: saya
0: kau mahu masuk
2: masuk
0: fau? Masuk fau?
2: Ya.
0: Oh, alo fau? Ya. Eh,
2: lepas
0: saya fang fau ikut kuil. Fau. Asal ni ni, saya aku
2: masih
0: suruh suami masih sih sekali ni. Masuk fau,
2: Mangaya info, walau si kamu OPB.
0: Ya, lalu ingulang kik, ingin falau.
2: Oh,
0: patah apa risetnya tu falau?
3: Pakar.
0: Oi, info mana? Pakar
3: aku
0: kulo semua
3: sahaja.
0: Ingat
3: masih
0: kau jauh, ingat aku kalung aku malang Malo.
2: Vai lá um calo ngor na la pau.
3: Ia wa makau ni fo. Ei fo fa o ma ko ni sa mo. O ma ko kuro fo. O nga kaya e wa ma ko pare ku ko mo sa mi lu nga sa. O sa la ye ko e me nga ka ko nga ka. O fa ba o me fa ke kere ke ke le yu mi nga ka wa. A kere ko ina su ye me sa nga ya ko kala mo mo mo ku sa u la. Ma le fa mo le fa ke kere la ko nga fa. E fa a nga ya ke mana ku a wa la o nga yo nga fa ye o ke o ke o ke o man ma ko fa le a o nga.
0: Ora au le le yo fuor fa wa fuor fa.
3: Ye wa kere fuor fa. Ya ore ku nga me nga wa sa a ya la nga ma ko fa la nga. O se ka o me me le kan e kan ma kan. E kan ma kan. Ke le ma ye fa ma kan. Ao pau umanga le kalia man makang te asau ngi wale sao mai la i o makang te kere ngai mako kare a nare pau nga ya a le si koe la koe nga peiga o le kuro koe me le si koe nga la au le ka o le fua fua fua ngal te i le a te kanga i a i o nga lau i a ka o ala al fua fua ke o fua peiga o la o le pau i a i mea nga
0: Yeah,
3: I'm going to go to the house. na pau pau ko i le anga vai ngare o i ko i me o pau i le vai ngare mo stamare o le au ko malaki
0: taftai taftai tina
3: lo na vai ya o ngare ke taru lo o ya u ya ma ke a ko ko ka kom ka u ku
0: taftai
4: ma lo
0: ole i ole ole upure
4: ole lo le kupa
0: e sa o pa fa tole upure le fa uro si ngo winga hoteli
3: Ya nga. Sa ta kupa pe nga yala. Ore ore kele ya. Nga pe asa pe pa pe nga le. Ora nga o ai o ka ko kele ore kasi o pua kele. Wingo. Wingo le upu wa ye vai nga le pagua. Ya pa winga nga na ore kele yo o upu a de ye ire. Ka ko nga.
4: Antina, se pa mo pa pa pa se o sire kwa le le china o lunga.
3: Yeah.
4: Emma fai fo nka fa pe pe kangu fa sa mai ta fa pe ke se. Emma sa ni fo nga ia so e ka kir kiro ui ka ko ki nga ui e ma pua o so le o ki a ka ko a la ka u ka. Em fai nka fa o nga nga kua di a i vore fa pe sa. E me anga fo le lo ma kua fa u fa u.
3: Ia, ara mi. Nanga yu po, whaarongu soa ye, upu nga. E te soa yu whau whau le angarung, ye lo maku.
4: Ia, o yon nga la.
3: E wha pe nga isi upu, o wa mea ra kwa kwa kere runganga. O, ane kere runge mau mea po e wo mai whau whau. Ia o resi, kwa whau whau le angarung, po inge lo maku o por ngeu chengi. Ia, e kere upu e ave ye le whau, a kasi a, a ka ka uolo le whau, ia unga kasi.
4: Ai aka kamu lola tak apa tengah sasau male no kerere up. Ya elo ngapo ma yer sa wala pasa si kinga aku ku singe de. Ia em fai fo nga meu o ka fa o nga fa aku pulanga ia ka kuli ko ma fo fo fa pe a su nga ai po sa ben pa ulanga ma ka ka ka ulanga ka ulanga ka ulanga ka ulanga ka ulanga ka ulanga
3: ka ulanga ka
0: Sei fai mise foi upo e fa ka ule fau foi kusara wo kelen wo kele. Le wingo upo fau le pa peor kele le wingo upo fau.
3: De fai na ye
0: fai. Ei, fai mise fai upo.
3: E aí sei uma papes fai upo. Wo kele la vai oi, a una sapia. Ia o fa un ani pa pa ye swing e kamai. Ia na.
0: Amaso juju.
3: Na pai ma pai ei suingi o ka mai suingi ai fo ngai me ora la pa wa
0: ya lo mogo mele le ngali fa tusa o le upu o le fa o lo vinga o le tele a pa pe o le kele le wa o le fa o le ka ngai o fa a
3: pe a re ngata na o le so so pua ve ai e kene nga o au fu o le fa a wa va ngel fa o fa sai O
0: que é o Wi-Fi? Isso é uma forma que parece.
4: Você faz melhor o pôr a Leal? E ele é o Fai, o pôr é fácil, mas ele é o som, ele cai, cai, mas se cozinha, mas eu vou ao fono. E para a Angra, ele é o Fai, ele é o pôr, até ele é o Fai, o pôr, o que foi uma coisa. Até ali. Sao e anu male ato le tau mai ni lau o le fau se fa mo e ta to mo e anu
0: le inga le o mou o mai le le fa buanga le veku usa o le hui le le
2: o fau mo soloi me se se
0: e a le kunga winga le fetu ai kusa wakele a kusa le mai le fau o fau ru ngira me wakele ya me se a Fai mersa ipu e fa ngai le fau, e kusura wingar fau le fai ngambi, or kele, ah.
4: Ya, kusala la e o ma uala le ma si kupinge le se se ma fa yu bua aver sa o ya fo
0: aver sa o ya ya fo no ale le ale ki ma ko fa sa o mai famingu fa o fa sa o mai le winga le fa ko o le tele ah
4: ke no le vai vai la o ya ya wa ma wa lu a o ken gala
3: la un pule le
0: Pues ale fa mai ya ya ya ya ya mai fono. Wo fa un masoloi lo movi ahora fa mai wo tele. Ah.
4: Ya.
0: La se se la se fue pues fa fa mai fa u al solo movi ngan ahora kele.
4: Mo
0: se fa lo nga la ma furia gulo e vamos. Pues ay mo lo fa lo tal no mai lungo likio. Ya. Fai la fa un foile li. Wa le fa ma pe un fa. La vele fa ile pe ya. Kwa faule me ai. Ah. Faule ye ko ma fa pou sa apa. Ah.
4: Ku sa no fa ina ma fa nga. Fa mo nga fa pe.
0: Mm.
4: Pastor se wo wo fa ma so lo yo fa le ko un le le ya. Ah, ku sa mo.
0: Ah, la ko sa o mero fa ngal fe. Bueno, lo fa ngal ko ma ve se, ale ko sa ona. Ala ngai ko kusa re un ora ko ala mare, la ngai ko kusa ru fe upu mal fe upu, bala foro un ai kopi. Kusa la e kere la ngai sa sa ka kopi wa e kala sa sa fe. Ngal kopi fe upu de si.
4: Oi. Ole ole. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha Ale na auho ile ole fau. E sa oi fau muna e se unga fua. E ile kama e kua pa e sama sama. E ne e masano o se si winga nga nga ke si rapia pata le fa ai mo ngai de au fai pese fo ile ka uka ua fo i ia nga fa kunga le ka gua gu o le fau ula e ai mo le fau nga le ka ua e fau muna le i an fai ngasu i ai ula ma ua le nga fo ile fo le la au eze le ma ngai o la mo ngā fua ko e ya kasi ni nga nga nga i kalai na pata ngole me ole
0: O la ua pake o le ngā. Vai le mānga, yo fai upo fai mi. O le kele yo popo, o le kele yo popo la e fau i kua o le fale o le ainga rewa vai. Kusa ngā e fau, kusa ngā e fau, kele
4: mā. Mā ngā ia le, e se mā ngā ia le, nā ngā ia kau le mainga e fai, ko inga o le melanga, kusa o fau ma so loi.
0: Ni, papisua. Kele
3: fau, ia.
0: Pe kou pere mwa ngay sal. Ek wa fè nga mwa lo jwa fwa. Ere fò ringa fwa, pe
4: fò ringa lo jwa
0: fwa. Fwa mwi nga. Fwa mwi nga. Fwa mwi nga. Fwa mwi nga. Ay amakar fwa. Fwa
4: mwi jwa fwa. Ay amakar. Ya. Ya, mwi nga lè. Mwa
0: fwa
3: mwa fwa kere.
0: Fwa mwa fwa. Ewa, tay.
4: Yo fwa mwi nga. Fwa mwi nga. Fwa mwi
0: nga. Sa nomanyi mwa pswa.
3: Muy
5: I sell the Lira Kapuni Lide 4 square. They're gonna follow more Lide and you see the Asulun.
0: 4 square, family 4 square.
5: Say Olalo Ide, say or the supermarket.
0: Or your back, or the follow Roa? Yeah, Lakapuni.
5: Yeah. They're following more than you see my, Naya Christopher Luxon.
0: Oh, ia fa fomo jetu. Yeah. Fa fomo jetu u siri a rupture. Ol ma fuanga na film ia, ma fuanga u tapuni.
5: Ia.
0: Eh.
5: Le le le la ka.
0: Na. Ia. Tsaungata. Tsaungata tali ma ya malifono.
5: Ia.
0: Esa o.
5: De
0: ai. De ai. Ya fono. De ai. Ya, sela.
4: Ya.
0: Na fono, se se.
4: Ya baka. Ya. O le fisini na porta por alma ka la kapumi ai.
0: Eh, si.
4: Ya. Ava ku per kali ku sape si uso la nga e saulen of si. La nga u ma fo faule ma lo e fai en arco nga faule ka ngo ai.
5: Ya, ya odinga. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Well, did I say fifia my ide the my low in the four square?
0: Okay.
5: Yeah, me de la capungi la idalo.
0: Oh. Langor four square. My umalako lo in me kasi mo le countdown mo le Woolworth.
5: I.
0: Yung la capungi la four square lai lai.
5: Yeah. Well, because of the lack of law and my countdown back in the day, my new will.
0: Jay Tony Meloy, Fatalo Fatu, Manongi Efu, Vivai Marlo, Joe Sasolmua, Time After Mai. Yeah, I'll see my four hanging and I'm a quarrel or pissing shit out in Kia.
4: Yeah,
0: out in Kia, Mara, put it for New World, Mar. Have take day rapture.
4: Onena au po ni ngi pasa.
0: E.
4: Au on na sai ma fa mango. E mo ya ele pe yo le afa e on ma kwa ma lo fo ya ko le le. E. Ang ka fo ya ka pa wo yo.
0: E pe ri sira nga fa ure le mo mo ole pa ure ole. Or fa de avita tao a maila ia fa il faure fa il faure
4: ka
0: so ye ula fa ye titi
4: ia ia mo
0: fa fa i marka wanga a
6: fa i faure le fa le ama
0: ia or ka wanga ia ta wanga le ka ta wanga fa le mo o pulo ta wanga fa wa fa penga ia me o ta wanga fa
4: O que fale tan pongo ka wanga ke pa ke Maria kule upunga ka wanga fa.
0: Ia mantuola yang mau up ka fa mau mai il faure or faure palu ele ava. Wa ta wanga fa unga ele ka ka ur fa ur ele ka wanga fa ele lau fa. Mar ka wanga pulu. Ah. Eh, ngal ka wanga pulu ele le.
4: Ai, wa mang ni ko le me wo ye ngo fa ko fa la ngoma. Wale vunga mapu sa oi kwa kama kwa kunge yone fole sa o faule fa yele le fule avo le faule
0: fa paru avo
4: na o nga mango makosi le le ya makwa uki le le ma ana ka wanga na ya masalo ya yingi ngula ko ke fa nga na le ka wanga le ke au moyo pasa
0: le tu solo ta unga na al faule fa paru ava ta ta wanga le le mo mo le ko ta wanga fa
4: ka wanga fa
0: wae ese ta wanga fa ese ta wanga pulu ese ta wanga lau fa ese mo le ta wanga na fa le ka wanga le
4: alena fa nga ka ku Pea fape ele leise, makamari se, kangaka po se ase, ma fape ele se leangare, leangare kama e kawang fau, leangare kawang, pe parangai ave yele, ale mea ngai, ele mafanya ngalo, le fau se au, fau fea ngai.
7: Nenga la ia ke ia o ia rokan ke kau wanga pau. Haulele ia.
0: E kau wanga pau a isi kai mea kau wanga pulu vo isi kai. Olisi tau wanga le mormeo le tau wanga le e vau waifai salo. Le fai me mo alava o. O la palapa.
7: O ngi hula.
0: So le siranga wa o makua la ele a tau tau wanga fuiri le kong rau fao e makua a maa si e le le kia. E se fuiri ma fau fokak sa mo ngare inga mele a la valo la wiu e. Wa ranga e pe e fafale fuiri le me ola angor gi. Sa no mai?
7: O leo ka kou
0: Ya al suvi filo yareng sama nak. Aleng fa amat chat fa to fa di di la walu la ye suvi filo ye kwa mafsidin talima par poto mafia poko. Parang vola ye. Is that on my left?
7: Kujo
0: le ka amaka, kujo le ka amaka mo yo raptor ka ku. Ka ku par poto.
7: Ela
0: la batu momo la la vie
7: poto. Ya se ife poco mun. Nole. Alu le ba. Le sie vie. La tu okala na bia. Ole tengne. Sau tengne mo le bia le. Hipo. Pasti ni lehipo. Tulu lima tala ni paina. Ya liu lo lehipo amatarana. Ale ino ino le teine lehipo. Tu kau fai lehipo. Ya. Sea sea y eni sur tu tu aina ini le matau pa. Asita lehipo. Ai a faila o le taure o tau pia ai longa la o ia a fie sau i. E la tu trene mbana na fika ai fika le ipo.
0: E la ku ia ia kengi maranga mea fau ai fai kari mani mea fau.
7: Langa ele kadi yanga inga sa fono ele kadi yanga inga ya hipo asa fono se pa mole mole ya e awa inga ya le hipo mole rhino o le fondine de si a le tangi de si
0: o vi Wa wa mo mo fala. Ya, sume.
7: Maro pau pau.
0: Ya, maro fu fu fu.
7: Pa no le ono pau pau ari. Aro wa. Aro wa seri. Ki fa. Pau ki. Aro da bu buia. Ele u fu pau se koa, ku se koa. So ar pau ba pau. Ei. Ya la.
0: Ah, no,
7: Ah, me ayo le ka ka mo fa pa le ni le. I lo ka ba fa fa vai vai fa pa le ni mai lu. Le ko nga ile le fa. O na po ile. So so o le fa u ma le fa. Ya, so. Ka u ile menga le. Oh, so the malamalama leo. Yeah, I'm going to go to the house.
2: e fai ala kou ino ya kusia ala kou upumo
5: wei
7: ya
2: ide ai o lebe
0: Oi,
7: sono. Levo pa po chinci di noi.
0: Ia.
7: Oh.
0: Ma, ia, devo col massamo.
7: E fai sta un fatto. La cu.
0: Te non.
7: O mo chi vale langi. Ca uo ca mai ca.
2: Ta ta ko ko.
0: Nam. Olo upo chasi upo.
7: Ya, yeah, wa upo chasi. O motiva le lang. Ka uo ka mai ka. O yo vale.
0: O motiva le lang yuta uo ta mai ta. O ya na le upo fa fa mo chatu. Ya se kali beri fisiri o pivi.

0: Tanome.
1: Ini oda ni tasmi.
0: Tanome.
1: Ya, ai se hago con o ta la iri que aso.
0: Ai se hago ta un ta ila.
1: De que KFC.
0: KFC.
1: Ya. Que vos sacamos si y esto ahí. Ya,
0: ya. A lo con ka ya son ya.
1: Y because
0: back then,
1: it was only $20
0: per episode. Hello, Fiengi. It was a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
2: little
0: bit of a little bit of Atu wai dai kau langkau ngofi. Kau ngofi pe kau dai wa, ngar wo rekau dia. Kau lang fa kau ngofi lo. A ngar wo vave dai wa for kau ngofi for kau ka.
1: I ta kau dia i ta kau ya so bas a ke so kau ka.
0: Rata le motu motu mai lo le fa mo fa le mangi ngok lo sa nang.
3: E ora kai mo maruru ka wai wai mai a ki nga mo o kaule kupu ngai me maruru va mo
0: Fale to nu ya la fumo.
3: Ka le kon una fumo e fa ko ama. Ona a foi le sanguanga pata o a OPV ole. Makiva le lang.
0: Makiva le lang ita o ta mai ta. Oi ana ye upu.
3: Ke upu au kanga kanga fire ngi upu ngai de lang ni.
0: Fa mai ya le pepe ole upu o PV.
3: Au ga vai le mo ka pali lo le au pepe. E kari kari mai lu mo o pe fo ringa ele ka un kampa. Balo, balo no.
0: Mabili kogi tum tum tum tum tum tum tum.
3: Makiva le langi.
2: Ka uoka maita.
3: Ka uoka maita.
2: Se kala wa kusu kwa iya sa wala ufisi.
4: Ole o ke kau ma fo fo wa ole o kala ole kala kala ko la langi ma de

0: Mawal te mai ta.
1: Ale
0: mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo Ifo mela.
2: Ele me ha sao le le a po ile kali. Mangia ne pañol sam kalang or kali a como le mafuanga. Pa wale le me po le ese lo ka mafo faule le kali a o pe viol fa pe makiva le lang. A o le lang ile ka kalo ia ia mo mo che mo wi o ka ko.
0: Polana au au natane polana au au na fi.
2: Ya wa u bu manga nga. Ela la no mala fo.
1: Yo. Au kala u pa yele fa.
2: Nga.
1: Yo ki yo me ma
0: ho. No sa mo le vita. Sa no mai. Sa mai mala fo no sei sa no mai ma psua.
1: Yo. O ku ya o ya po. Po ka u po. Ole ye po ka u po pe ka u su ye ye ele a po le ngo le ve le o ka usaba ele pe ngo ku mai ta ngo la la le yo la tinu a u po pe ye ku sa la a pa nga ka u po ole a le u ngo la ngo o pe o me ka u la si ka ku ki ki ve ye
0: o se ve nga le le le se se isu nga sa mo
1: Ia nga lishu kong kui kio paro ngong rei le kio ye.
0: Oh.
1: Ia hoi. E po kalame nga rea o a... A chakta u.
0: Oh. Oyo... Hua, machi.
1: Ia.
0: Oh.
1: Ia ma
0: wai lana. Ave ese le upu tau sala e fao nga le upu...
1: Tau pou.
0: Oi, ave ese tau pou e fao nga tau sala. Oi, tau sala e fao nga a.
1: Rei fa... Ave ese tau sala e
0: fao nga tau pou.
1: Tau pou.
0: Wa tau sala pior kau lang ngau lai fight ah. Ya tau sala aku sala lu wi.
1: Oral kau lal kau le kau lang ngau fight lal wi lal meng ma pu nga
0: le. Lai lu opi wi se fe kamu kusi opi wi lai le.
2: Ele mo i.
0: Ha?
1: Pa va.
2: Ele mo lo kusi.
0: Se su el volume fo nga yi. Nai mo volume fo.
1: Chef, Eu não pôr o cara de quase. Eu pôr. Eu me pôr o cara, pôr lá, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não vou. Eu pôr o cara, eu não
0: O te fia ma malamba fo pola le winga le tu o le fa pungo ipo.
1: Yo na pungo.
0: Po le fa.
1: Yo
0: me na ase winga la inga ma pole. Po fa tau sa fa inga. Ah. I a fa tau sa fa inga winga e se wile.
1: Ya.
0: A fa pio le fa ka wa i va en ol fa le lo winga e se fo ila le. Ko fa mangi ngo ngai ko ngo.
1: E ya. E
2: ke u sa la e se ri pa sa ma.
0: Sa ro.
2: Fa de tu le fa ka ki en me fo le. Pe si le ma pzu. Ele mesmo mafu aí. É nganga vago.
0: E não tem fago longo, tem só tem fago longo, tem fago longo, é. Mas tem fago longo que mam ram mais
2: beleza. Ele aí, ia vago é. E pe ia caur de caupo. Ele mesmo sago ele com o Inácio. Ele caupo vai. Ele sao faina mamai e só se ngu, mas só se me faia le. Asa mope. e ka warunga ma ma fa u pu le ka u po ka wai la ni ke unga ne ke foi le queen la ya ma me u fa pena ana ka sala e lo kore ku un pe se me fo ele ele va ke le na na na sa warunga le u pu le le ave ko mai kai ele ele ele a ko se kala na si manga ku
0: dai sa wa o ya sa wa ko fi poko lo ko fi poko sa wa la lo fi ngar
2: ma wana me nga fa nga ile ka sa wa ile ka fa lo o ku ore ka ngo ile ke mi fo ile na sa wi le le nga ko mu le ka wa yo ma he a ma ru nga le kau salam le umbang
0: kau salam le umbang
2: kau lo na ini kau lo nanti kau po nga le bana nga ah ono kau po ya pole ala ba ni me voi fa fa le nga me fa pena e fa fa kure lo ku mar kau po aka ku ba ya le ke un o le me singa le ku ya ke un o le kau po yo nga ku inga ne kau pa ya ya Ia ano ma wha ngā ua ngē mai kau rung pewa koe ngā langa mai ma koe kaku wai I le ke unga le mea le kaupou E le se le ma wha ngō pia le ke unga le kaupou
0: Marira
2: Ia le vopu whaka i kai fo ia i le upu kausala Ia e peka ke kere le upu rea kausala e peke le ua wha au ngā Ia i kau wanga hunga ia a kenge au le le ma me pape ma su ese ka usa la sa mo ma fa u punga o ni me vonga e au ka lo me pega e ka usa ai e lo ka i ka ma fa u pau pior ka u pau ai e mai so i ku anga le ku
0: lo u vi ngaro e ya la fina e ke au la lo fi ngaro na tu de ko ngo su i de u pta usa la i tau pau ka i ka u vanga i fa i tau pau ka u vanga tau pau Fasta, esa no mai teléfono.
2: Falan a me de cinco.
0: Ya, solo falan me, era is poco lo pega en mi pe.
2: Hola, la ca o de si penga y de si penga.
0: Ta o de si penga, de si pen.
2: Hola, la ca la de si penga y de si pen. Kimaka.
0: Internet. Ka fa tau ni benga. I ka ko angura ia e tolua ia ia sa fainga a po fainga no a o sa fainga a matai po pule a rimfai pule a o sa fainga ta mai tai ia ngara le sa uru ka po a awai o le li ile ngofo il po il sa fainga rimfai pule a Ya. Ah, fa inga ka mai ka i o sa fa i ile. I el taupo. Ah, u sa le alo ri. O le ile, ah. E mar sa fa inga ala o manga, ah.
2: Ya.
0: U sa rungu o kai, o le nu o tamba ma lu o teine, ah. Pe a fa upu fa ingo fie.
1: Ingo
0: fie. E a mankua la pe i o le kemile nga wako i a... masalo o Europa sia mangi pongi sia renga introduce ko irore sa fa inga le sa fa inga fal tuom tus ah le pe wa fa po polis sa fa inga i ka ko ah ta to tu le a u fa mar le a u mar o ma yesu mi ah
1: e ya foi pa kasi ba ku lu ta foi pa kasi o pi pa ya va mo ko kagi ba pa ke yo lu
0: Lai mantua ta uloa ia sa fa'inga ta mai, ta inga o ka mai ka ia.
1: Eh. Ah. Awa pera ia.
0: Ar farikum, ai eze fo ilfa sa fa'inga fal tuum tau si lewo iai. Ah.
1: Awa api fa'i ko wapira.
0: Kusara le wo fa'a ai la, wo fa'a ai sa fa'inga. Ida wa u, la wa u aile ila matau lewo iai. Ah. E ia ia la nu u e, ele italia ila taur melea. Pe ia leo fio anga o sapari, ima leo fio anga o salofata, turoufo ia fio anga. Pe ia on una e lua e laima malo wala safa inga tamaita i pe ia lefia ia haima. Ai ona o me fal malo. Kilo po me fal malo po le kare si anga, po miso ngare nga maka mai po le vai taimi o mi o sea mangi por mai kimi ngi usila le nga i introduce ai le safa inga la le o fa inga safa inga i fal tuom tausi
2: Ah. Sono nei che uo.
0: E sono mai.
2: E che uo mo di se si fa bevo o se se de fa fa un mormele. Ma il fale un poco a ia. E lo vai vai. E lei c'è un fo anga o di come ca. E lei li ti amo c'è un fo anga con un sa fa inga makai. Fapenga ma au kapa o le fale o a le pepe sau i kua le kala i kua i le me i le au manga. Se i vanga ngā. Ui eise ko finga vanga le te kama kai kai teila o wakau o te kau po upo se fae e a po le alama le kua ngā me kua maua le te kai teila o le kemirenga i le me i o sui o le malo. Le sa lu ai pulengu ki nga mal pulengu kama
0: pe ya ya ya ne na temini
2: ya
0: pe ya ya
2: mo lo le ne kala le fale au ka fa le pulengu kama lo e ngo foi foi male bre suile
0: ah
2: a se u po le fa fa se nga ngo po u mo me fa ben ya ka ido ka kala male e ka u le ya se me fa pe nga se va nga se makai I longa ua ave se se ki ngā po te kamaika. Ia, o lai mau kua ele kele o alala whanga ma ngu ure pou e ngofo ai lea wa o le suapa. O suapa mea. A se upo ele mele fa pe kau kau o se kau pou a ele i ia ua langa e kumole silopia ia e o uma E kau pou ma kenge fa upo e kau pou se ngu e tau ave la kone sua fa kau pou ae le kairo ye inisi na na fanga ma posua ma pe ye se kau pou vone le ufa e ngua cha oa ile ngua kau pou ole ngu
0: E fu ya tu sa u mtu o mena tau pou o alo tama ita i o oli ya
2: Ya
0: E le tau pou ni alo tama ita i o ntu la fale
1: Ala u ha pa
0: Mantua rao la umofa apae, tel tonunga le na us, no wola maya o le titi. Esa wa o ia o a primary school ya soya. O la umofa apae o le tama ita i ufaila na nofo. Ile suafa sa tama ita. Awa apea o le...
1: Usa apu o le skaupo.
0: Tusor kaupo, tusor kaupo wanga, o le taupo wanga, kusa la fafailo lang ngofo. Ufa, fafaila ng ngofo ukali ikongaru. On ta ulo on va pai al tele la o so fa taupo e fa lupe fu ile le fa lupe le vao se iva nga nawo ye ni i me fa fu ile ya kwa ah va ile sta mai ta imatu on ole ai nga os la fino to mari por to fine fu to mari ah wae wis ta mio to fine ya wis ta mio ole alo to mai ta ah Ai tu solo te foi tu.
1: Ei. O mara u pai pa bam bam ai eu vou causar.
0: Ei.
1: Ah. Ai le chama. O pai pa bam bam ai. Ei. E por isso eu me vou com o que está lá já terá bam bam.
2: Ele ai o leva ko ama wa ko le mengo ma fuai. A se ko fuanga ma se me ko ko ngol fale le o ele o a fi el pesili ma su o la ma sa o po la lo ma fuanga ka u po.
0: Ia na la ma fuang.
2: A po re. Ole o la u ma fuanga pe fo le se ko fino a lo ia. A se ko fino a ka u lo a e teine o le go. Ia ka ko ke fa ko ko sa i unga ke unga ma me fa pe nga pe pe mo fa si bi pe wo o ma wa lunga mo nga le ia me nga ko ke si si la le ka po o pe o sa u fa winga nga le u pu ka po na ma ku wa i ave i ai le fa alo lo ma wa lunga le ka po ia le ai ka nga ka ko ko wa le fa pe o le nga le sa
0: Tara mai mana fono. Ya, mai ro mas yang.
2: Embo, ya, por de Leila. Ya. Onle. Palong long hot. To pa con tu ma negite. O si u de mai lo. De u ta po un ta um ta noina. O te o mai le afion ale tua. Lo y lo le vino le puso a moto o le tiene muli ay papalang virgin está o mapsuaria y napolía o le pasa a moto le tiene muli
0: Ele y Soriel Tait.
2: Yo una vai vai ngam.
0: Orkau pouranga iru. paftai.
2: Kono.
0: Al tau pou a ir ka ka ngo foi pou o ia tau mar pou ore a lo pou ka wa le ore o mota
1: puso mai ka malai
0: e un kura ka malai ave i ka ka e un ngalo e un ngalo malai pe un ngalo a pou ka ka ka di mal la ka di mai de ia ia malang a
1: Ewa, wa rase ai male. Okay, ya pe ke muri ga.
0: Eso
1: ya. Aka pitio e mere e se cara no mi se ben kupu fa la kai.
0: Ilia.
1: No mo wore pure ka u pura, wa ure ka, la ure si to ki kire.
0: Oh, ra ra ka ko
1: mi. Ya, aka hore ba sa.
0: Ah.
1: Lego para si fie.
0: Wala ufa mkara le wiga kausa. Kau wala ufa mose le ufa mkara le wiga le upu kau. Oh. Nga ya ro. Ya ro. Au tele manga ora ka ka ia nga i ta ta ia nga i le tala le sa ngo ia o pivi ko. Ia vai pou sa ro ngo o pang o vai pou nga o vai ulva o pou ku. Ele ngo foi jis. Ele sa ora pe pe ka ko nga ba fu mai nga. Ah.
1: Ya,
0: pero ahí sí, ahí sí. Y hay cosa, Mariela, Mariela vino a pegar a Pedro Mafua. Mariela pegó a Pedro Mafua, nada, la chefa y me. Juan ahí lo entra na de fama un gana. Ah. Ahora pulo el tausala. Y Mariela te de fama caranga ni fue me. Mal iPhone. Ah, uso el cabo sala, que peo peo apa una.
1: Ya.
0: No fai me cabo sala, la ufiki en a vaya la cuba. Ah. Pataro va chat valau. Tarofa. Tanomai. Tanomai.
2: Ele. Osia un.
0: Dai, ese es tan cerebro.
2: Ei.
0: Pataro va chat to valau le, tu online. En un marfo un número le lo va. Ele masang ya le fa karo fa kuy ali mom
2: ai se kama kama ke si fi ang ka pu
0: ole ti bang au lu ngu mela le ire o mra fo no vi gara o ye mal lu ai
2: le ai te ai se ka pu
1: a re mo
0: sa no mai va psu a
1: ti ju ra ka ra pe a fa pe ka le esa o i mo lu pu ka pu ya ka a ko i mal me ro ai a fa o ke ge a e ke
0: Mm. Yeah, I'm buying it. Yeah. Yeah. Man, if we do it, I'll be able to do it.
1: Ele meu,
0: não,
1: cara,
0: que ele
1: fala.
0: Mas foi bala, foi bala. Aí foi
1: me causar algo com o. Só lava, só lava, foi a opia. O que que é? Foi o pelo, o lupe para o pelo. Eu tô usando mal a uma.
2: Olha, meu, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não,
2: não,
0: não, não, não, não, não,
2: Olha mele o ia ele ca com o cu. Olha mele foi ele uma quanto esse tilo e a coa le a gu. Wing on a cola. O coa é uma e uma e uma me já só lá uma coisa é sua, uma coa mais de uma fua anga a o que é uma cura e mais aí a le a como não a winga. Le fa aqui uma essa boa olha mele o ia ele a gu. Ya ese ese man fai ka wa kan ka de mele ese ese me ele nga ese mele ka ka lo ngo wa kele me wa mai lu ma ese po ile le kala le ka ka de po ile a mo nya ele a la la pa nga mele wo wa fa peng peng ane so i kuang ane uka ko bo ye le kemi nge si uka ko ku wa su ya ya ka ka me ma fa i ma ya o ma nge ye fo le si le ma po su wa la nge ye so ka i ka i lo po pe ko ngu le ma fu anga o ta ma le o ka u po ya le la wa fa ki ngo mo se ka la ma fu ai ya nga paula le ore me le ke lo ya nga foi ki fa ku ese foi pa sa il banga ne ka kari mai mala fu ka si le me ro ka u mo le ku si ore ka u po ele foi ese a ima ele fa mo kala ku ku a ku po le a ku a bi ka u a u mai ese ma fo fo o so se ka u po u a se ngu e nga sa ili e e anu ye ya mo e nga me fa pe nga o si ka u po u e fa pe nga nga ngu ngu fo e u ka fo la ku bakua nga so mana ko ku ku am mangu bakala fa so lo piko sa wai ya me e nga pa wale le be sa fa i ole ka po wi nga ngo po po am baka ku ka le afi el ko i am le no bakua le ya du se me am kai ro ya ya i ka u fa pe pe nga le la lo le me le
0: Zor kele ka po we e or kai me e o i wo wi ro uma fa i fe au Oiro uma faia. Ia oa fai fuia, ngasi senga. Wa la kurulai oe, ele kau pou oe la kuruo. Ele koe kau pou peru oe la
1: aia. Ia la babae poi.
0: Ole, ole, a ngarenga o moi mai.
2: Kusei la kurua, la kurua kau o pokangea.
0: Ia mokua la oreo ranga ngai wae, ah. Ele se ele se mele anga ole ole ole tautu ah no guara a oro fa pare
2: ngana ke ta mo mai da mo le mu a ka po mo fasi ti le mu a o mai a lai le mu ma ka mal ka po ti le ji ai
0: e ma guara sa o mai ola ing ah e sa guara la wo rofa a ya la ku rola le o le yo yo nga ka la le anga fa ye ye le ai nga la wo ah e wa ke mi ye a ko la ke mi ye mo fie pa la mi ye fa i e mo mo ni ki di mai
1: ya sovereign reverend
0: ka di se sa mo mo ye o pi vi ran mo mo mai
1: mo mo ko ho le ka la le ale o le fa pe mai ki ka ko nga ngu mo pe ten e ma ko ho ka ko mo le ho le o le ma u se se a o fi se
2: ya ma ngai akele
1: Ma e. A la fo ala idu wa ka ka ya.
0: E.
1: Ko gi ai lugo. A wa e se se ba ba. E se la ba e se ba wa ala ala ko.
0: La tai.
1: A ka wa ya idu ba.
0: E se sa mo mela ya.
1: E pa ye ba fo fo.
0: Le telefono.
1: Ni o se o te so so tu na u. Pa la la ta tu.
0: E ke fiu ke falanga ka me kire na ka mela ngai ke ngofu ngai ko sti sa lo ke i o kiran. A sa no mai.
1: Alle
0: di fa. Oi. Tau no mai fa talo fa tuar sana manua. Tau no mai.
1: Oi mai. Tone ole tau ole tau sala ya u pa a Ruben.
0: E.
1: Ole u fa pa lang yo le mate.
0: Mate.
1: A le virgin ole tau po.
0: Virgin ole tau po.
1: Tau tu fa mo ba fa ina ye ni na pa ia.
0: Maria, yeah. Maria, Maria.
1: Kusa
0: elang ofa tu, elang ofa
1: tu le upul. Tak usah lagi ada urban, wailoa, turau lama, tak mau mau tu.
0: Wailoa lah.
1: Wanai loa le si cuba fengai, awal tak bau eliai oleh seseng na.
0: Iya, orang tak usah lah, elang kau tak usah lah. Orang awalai, eh awi awalai mama. E ave fai makau ole sala kusa ole inga kere iro se tani. Kusa la e kusa lei.
1: Ele o lau o tau ia ile sala.
0: E ai kusa la anko ave rola ia ko a fai la ia mankua le kusa ile kala. La ko alma ma e a o rufa se iku kau ro ia lanko aiva. Ia?
1: Ia.
0: Fai mawarore. Ma ngalo lor sala la ngalo wo wo la kue o lan ko ivare a kusala or kau la ngal sala kusa lai fa pe ai e kusa fo ila mali winger up tau po il fa ngare fa nga mai kus pa ia
2: ei e si una vai vai nga e li fa ia mang ia mang ai sa ia o ia su nga au pv ka ku ia nga le le a ko ni lu ma lu ma me o lo por ka ko fa lo fa la o ko ka wa ia ia
0: Ora me cago falar o cori.
2: Ah, a cario de pando de valo ya. O le cago que calngoa ma, cago paso. Ese hermano yo el cago paso. Agua, ma posuo ma o pidi ma le usa. Pono ma yo el cago kai kai. Tengo pa un yo el por calando le cago ali y le mo le po de cuwa como de Rolando.
0: Y agua en faima va, ya el falo oco.
2: No, Fa ya se sangono fa fi foko. Le vai foi maya OPV. Ya, basta la cama que me acuí un caucho vale a cuele y sigue a cuero con lima.
0: Ya no me hay.
2: Pante, que le. Que le eres su hijo a OPV. Que le. Que le un su hijo y hay. Momua. Saca con culo mal pa mam caro caro mal le vale le. Ele y en ina fale magila mea. A oca con va y eso nga. Saya lepas asal ni ni sila ngulai kiri ngomai, yo mako, yo tong ngacau lau ko ngacau le ami, meja le ami. Oke kalau kalau ya lepas apa le beria? Ko ina va awang ngomai kau kau jamu le, ikan pasal aku le, isin masalah boleh, sepuluh kaki sepuluh luo kau canggah ngubai ye ko ngamele. Ya. Kasih dengan semua yang kira pengen ye ini melalui valen fuh fak kau kumai mengisi kami OPV longa luar. Emulin dengan kang isang sama apa di kang kau bala au ye ini kuat di soi fuh ilo kau melalui valen kami dah. Fak solo mai apa ye? Kasih dengan kang malanga. Yang asih dofi ini kau fak kalau OPV. Fai o ura ya e kawa i o i le se ne kankala i kiki i le faa solonga o le songi aku fuzi mai, songi aku fuzi mai e o mai lo ele koi inga o upu ange i kake faa longo i o ka ukapa kake faa longo karinga o faa mawa e pe afe se afafine po se afafine tau tua nga maa o e la atunu e leo ni atunu e So angal tatalo, ba upuangi velo. Ia mama puta manu le loto.
0: Ai va fepa fo na tali ila sa.
2: Ia ala tali. Kama o na tunu. E o le langu e fa nga ia. Ai wa guai. Ai va ia guai le lo ase me kansian ngangu fo. Ai si tapoe ran. Kasi nga suinga Longa, lesi suinga o pibi Lama lo suinga ila upapongo mai umadie lo fingi Nga no fai mai lo alaka Lesi suinga alo po mo ye oi a faise fa ma va en a se kana ka ma nga mo ye ko fa e kele ni fa nga a lu ni fa wala a ina pa pe le se la ko ka vale e fa e ko ko ni a ina ne pa si o mo ma ile le a ina a ko ma wo ma en fa yu mo ai la va sa ye le po de pa ma va en ma le la le pa na e o mai u mai le fa en or kanka le Ele fa pe unha unha unha par ganka le malang. A o mo le ka mo ke ka va mai me fa sa vidi mai sa loia ka ka nga kong le le va le ke ko uma ya. A ka ki ki ro ko ye fa pe le ka ke ka ni sa o ka i ka ye le ganka le sa o ka ai. A ki ki ro ko la ka o la ku ku mo o ka. Na va ai me la ke ka ki ki ro ko ye le o ka. Ke ya le o ka ni e bua le te ma bua.
0: Ma ya ke le.
2: O O va ai ai sa va ai ai ngaso ia a OPV e fa ni ka ke le na pe un ala ni ku e so no el PC de Leo a PC fo ai pasa men ka u
0: fa ya mala iPhone fa ya mala iPhone
2: le PC na le ale ale a fo ia un ngalo ya ka ka PC na ngalo la ngia ku mala iPhone o na na a ko ia le le kadio la ofsid Ya, ay ku mo ngi ya so le ke fa mo yelo nga ese ese. A fa ya ho e malau panga ye po o e malau wa i nga kulo ya po sau ke ngi po le ala. Ah. E ke lu mo ya lu a ye sau ka wa le ke lu mo ya lu pe le ya ngo. Ya kasi le me le ese ese nga o pe vi el vai kaule mo vai kaule pe mai. O so ye wo ko ko ya a suki ga ka sau ni sila. A le ora nga ki pe e le i mangi ula o mokwa le fa fau sa sanga me fa pe nga mo la ki ka o pe ma le va le ngo kura fongo o le me vo le le o kua fongo sanga o mai me fa pe nga o nga mai e la mangu ngi i mai si mea a o le me le u ye kako a nga le pa wane me i o le ala fa pe e va fa yanga e sa umoro u ye le valava me fa pe nga ya o ya ola Ya no fa muy yo ya le diga ka o sa o ke o fa me le fusi o ma le suki ma me fa pena ya le an sa wa ye fa ko ma tinga bo le ya je ji ma ye le o sa u i se ku la na fa pe la sa u fo ngo ka nga ma ya o la ma ne o mi o pi vi a le fa ma ye ngal ka ni fa a ko pasta ma ma le vongo
3: ya o mi paro ma lo la ma leo
2: Sorry.
1: Oh,
0: Tabo.
1: Yo pues ya fue que mi mala vale yo le mufía.
0: Y
2: sa o le le ya.
1: Ta si o bolo. Yo va a ir digo voy a quitar.
0: ¿Está lo estás volado?
2: Ay, fue buya.
0: Oye, ya. Fue buya, se no me
1: que le hace un baile y baile con Dibuá. Le hace un
0: baile. Y...
1: Le hace un baile y un baile. Le hace un baile y un baile.
0: Y yo, oye, que hay fallo y mueve, me la va a ir en agua y que hay mía.
1: Es verdad.
2: Pasa.
0: Y...
2: Oile sui o ka ko lunga fa mormore.
0: O avi. O lo uso avi.
2: Oi. Oi, sole. Ma lo avi. Yo na ni o lo
0: sa. Ki ga ai lo ke sin pepe no moya.
1: Me
2: kau ko la me nga lo sa pum pum mo mo ko mo ka ko ai nga ko pe ona ai nga e tele ka pa e wa pa ta ge ya
0: wa mo mo u ko ala mo u ma
2: ko la me nga lo lo pau pau ko yo Palon de Guavi. Le o fa ko e se ki mo lo manga ko mo su le o so li. Ei, pa pa de ko lo. Ah, sorry. Ya sa un o ya,
0: pero
2: nga ka. Yo e ma ku ka po ya ko. Fa nga un armado. Oh boy. Ko le va ka fia. O tu a ti se a bago a o ko paso a
0: fu. O ni ka lo fa.
2: Ni ka ta ni ka u ma ku. Ni ta u po.
0: E sa no ma.
2: O. Ya u a o u a u ma ka pu la u a pe ta u po a ti ku sa ma ka pu sa. A. O po yo ke ye bu ni se ye si a i ka. Ya. A ti ke li e re i. Ke ku ku sa o a ke li e li pa u po. Ah, kau kau ay upu, mama mau kumbal balak. Kau kaje, kaje mungil, kaje payai.
0: Oleh lupe le ilau waya. Oleh lupe le ilau waya.
2: Oleh mafau fau. Oh upu wangai. Kau ni, oleh lupe le ilau waya, oleh lupe le ilau waya.
0: Ele isolia le cai.
2: Ya, ngak. Ila lo wa baga ku ga ya i de ka odi ka pu
0: ah fa ftai
2: ya ku la ga ga ile i fa e ga mala ga de le tu o ga mo i de ga si o ga ya a vi vi mo mo we ni un we ti o so la ka te ga pa le un bu ma
0: eh
2: ya ku la ga un ga ti o ga o ko sa o no ke ka mai ti ya Kula nga nga iya iya chola Tiye bong iya iya Iya pa aku ga le O sa pa epa Kula iya ma kula nga nga Iya sa uwa bo iya iya Iya Iya uwa kag iya iya Iya nga kasawa Iya ita mo tira pa ta hao iya Iya pa Iya pa aku le kar Iya le aida le uwa le Iya nga ka le uwa Uwa iya uwa nga uwa Uwa iya uwa iya uwa Uwa iya uwa Eh kau dia yang kau nak apa? Seno dia itu dia aku bagi dia hukum ni.
0: Eh,
2: ah, baik buat oi. Ah, itu tak ada pun. Dia makan tahu kalau lo bakwa. Makan tahu kalau lo bakwa.
0: Eh, wangi upe masing, wangi upe masing kau kau kalau lo makku.
2: Ngalah, ngalah. Ah, ah, nga, sa woy, kasi nga lo sa woy pa. Se kami yun. Kaya sa woy mo sa palpay, ay, ay, ay, makala. Ah, sa woy mo yun. Kasi nga, wakabi yun, wakabi yun ko yun, ay, kamay ko po yun. Ako ko yun, sa woy, ipa, ikan yun.
0: Kasi nga,
2: sa woy, sa woy.
0: Fa mole fa punga punga mai ile ile ngala mala masi ki ngala la sangu shi.
2: Ah. Sa mo le kanal ga ba ta. Sa le le ya ta wa ngala na. A se ka u gula.
0: Ya
2: por me ari ta u ko en pa ka ka ka bu ko. Se ya lo lu la ora e lo el ko yo man lo mo ku sa wa e mo so i wa ari o pibi.
0: Eh.
2: Ai ke fa lo mo mo. Fa feo la u feo ai akuma. Ma abi po po po fono a no fa po.
4: Ora pila amo.
2: Se e la mia e po se di kan ka e la mia e la woni ma de fa nga duega.
4: Ah
0: Yo pisere más en Paco Fai, mi sesu, besantele. Contenta. Te lo mismo le fue.
5: Los vale la eso vale el pasillo son maupingo a la manera de país.
2: Ya, para cari. Ah,
6: Aurora Café Mari.
5: Ai, não, ninguém foi na luna.
2: A casa de uma merda. A casa de uma merda. Eu falei, amor, eu passei a levar. Eu nasci em Caúa. Olha, faz água, cacalo. E mole, quem me faz mal, vai, marcanca, ou a popo, e não, eu sou fuga, mas eu lá. Ah, o carro não é isso, rapaz, uma maquina ainda. Só lê. Ah, faz a canga com uma olha ainda é com a filha dela na fanga, né, pai? Aí, mau aí, não é uma caica, ainda é com a caminha. Foi dele, é fora, fora, ainda é merda, e o carro uma, mas.
0: Fora, fora, e carro uma.
2: Fora, uma paquinha, ainda é fora, fora, na minha caixa, né, na. Ya wo ya car pa pro car pa pa ya o kango ku no a onge la car pa pa o kele lo a ona kai ka va ina so ku lo o pe ya ni ve a ga ji ni ve a ona
0: e ka kala ku re fi so lo ngo per pelu a
2: e ka tu e pe ka ji de a o wa ma bi bi na no ku lo ka ji na ga va ina na e ka ko na so ya o ji na na o va be o fi ni la Niu, ba, ba, o

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whātala whātu ili pa ia man malo sa mola o whaafonga tāpua ima ili nei tūnā. Tali sonu ilo o maulunga pēla hoina na māsina ilau tāpua inga, tālofa, tālofa lava. Alo mai lo mau si mali whaafonga i telefonu ili Australia. Tūru wano se te manu afiris fulono, ali lima tolu tasi pi IPMN i Aotearoa. O fona fona ili leipa pāti ili whaalau te leina fe malanga inga, e whaalau wino ai visa i tangata al Pasifika, se ngai o inga mo fai ili leipa pāti, e whaafai ngō fie ina, mo whaatau ngō fie ai mo a inga al Pasifika, o na toi whaatasi i mai e pele i New Zealand, taluai o smita upu ua whaingatai a inga al Pasifika, o na o tapula au visa mo tutongi taungata, e malanga mai ai malia mo whaipoiponga i taimi e tofaina. The Ministry of the Labour Party, a Kamel Sepuloni, or the Fanga Fatamai, but the policy, if I find more fear and above the Fanga Solo Tano Sanga, but to Tongi, down more fear. What a little fear fear to tell Pacifica, if I allow Roina, a party, a Labour, if I tanga to Gata Malanga, my Pacifica Ulfale, a normal mana of me or Sevisa. The Ministry of Pacific Justice, the Fiona Anae Asa Anae, so the Asanga Lele Telenei, Walangolango United Talusang and Lazo to Inatu the Parliament, the Amatanga Telsanganei. Wamuli Muli Maile, the Four Fangali New Zealand First Party, Lofo Inatu Leo Siavanoa, Elua Telsanga, if I manga, Loita Gata Mile Pacifica, Politu, Ya Clemency, were over the time if I told Angaino or Lato Visa. Tāunoa anai asa anai, wāonga tasiri fōwhanga le leipa, wale lātou tālu sanga, tā bālo i eile unufolama i New Zealand, e aunoa masevisa mo le tolu māsina, mo tangata anu o motu tuā oi o le Pasifika. O tali mali fia fia le polisili o le consumer New Zealand ya John Duffy, le fōwhanga le National Party mo supermarketi, o le ama wale tau vanga ele iwa aia ele vaenga o pisinisi mo ni tau sanga. A fai e tol fit fili ale national o le ala to ilo ilo to to aina le vai vai aina o le company o le food staffs in vaenga se lua. O le New World ma le Four Square o le avea ma se tasi o supermarket ile atunu atoa a le pack and save o le avea ma isi la la. Pa alia John Duffy o le afa au Sofia fo i ale nei fainga ni au wana fau ma fa alele ya atili ai au au nanga. Ma mele komisina le saonga le mola ngā taifale o Vanuatu, ele ose tūlanga māsani le ave vaa la uuta o ni pāsese au noa ma se faa ilo atu pe without notice, po se faa tanganga foi o permission. Na mafuli mangoto le MV Matui, ele vai asa talwai a malanga mai santo ile motu o Mbay. Na li putia le ufa salau o loto ifale, ele ima sifolu tolu tangata sa ilunga le vaa, ma e tolu sifolu o loo misi a pea. Pa mai chaon na puati, e na alfa atanganga e la wai uta i se vaa, e te tauna usita ia e vaa i vanuatu lea tu la fono, e le ulu le pu lenga le saonga le mua le ngata i fale. Le taiminei, e se wulu faata ngata na faa saoina, ma le to olua ufa maunia, ua maali liu. O tan tonu se upo tupe ale national, o le lato ufuafuanga i vai vaina supermarketi in vaina se tolu, o le filifilinga sa olea. O food staffs e aofiai ni company fa apaanga selua o loopulea nei fale oloa o New World Pack and Save ma Four Square. O le fofanga le national o le awala wailua ina la tau nei ni fale oloa titele se tolu le atunu atoa. Pack and Save, New World, po le Four Square ma Woolworths o le suinga le afaalangolanga iso ilo ilonga yono masina ele komisi fa atawa inga pe o le amawa itangati fa atau si tulanga le lei. Wa fa mauni e Nicola Willis o se la asanga fa fo se i ele ma fa fo wina a se la asanga fa mo mo te ngata fa tau ki wi wa vana o le polisili o met read o fa tonga misiona o le panados mo se tau tino nga o mia vai nga se ese mo se manuia solo ilu mo te mai te lavo le lua fe limas folu sa io na ia le au fai tu la fono po policy makers e mai fau fai te maiti ala to fainga fainga fa ai unga o no lui tau fainga ta lo fe ngai mafa nau mai le te tau na tu ese mai isi mta opu na tu lai le misiona charity e te maiti lu mal parlamente na ia fa mau ni ana na fo fo nga mo au nga tu pulanga fa ia e generational plan for children na puta ia e Matt Reed, o le loto noa I le whaia o se ngai oinga, e ono tutongi e Aotearoa le wha se lau lima sifulu piliona ta la, I le lua afe lima sifulu. Ma le tala whai o, na tupis wha le rewe li in mōl ne o leni, is fulu tasi le tae o nafi, is te maa loona manu ati ngai na sa maa fua I se misa a tangata te o lua. Pai mai mo li mauna la tu fa alonga li tau alanga se maa fine I sa manu o matafi toto le tino I le pakata avale I niulene au kilani. Na ta ue se fa fine e ngalua se fare ainga la tane na ta ua tu ele ole te maa lona ta tui le ua stab the neck na ta unu le St. John ambulance ma faya tu esu enga ma wina tu le sa manu atu nga I le fale mai. Sa mo telefon fa ai una le vai yaso I ma mauni au le ale la utapua inga Ingo pula I Maria Makalita tu'u, so I fua.
0: The music that refreshes your memory.